0: Ping. Radio Magbang. Ping.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Mindoro. Tapoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni Juti Jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ngayong unang linggo ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang Filipino Elderly Week. Panahon ito para bigyang pugay ang ating mga lolo at lola, ang haligi ng ating pamilya at lipunan, na patuloy na nagpapakita ng lakas, tatag at walang hanggang pagmamahal. Layunin ng Filipino Elderly Week na ipagbunyi ang kanilang mahalagang papel sa ating komunidad at ipaalala sa lahat na kahit anong edad, maaari pa rin isabuhay ang healthy habits para manatiling masigla, malusog at masaya. Sa ating mga lolo at lola, maraming salamat sa inyong sakripisyo, inspirasyon at gabay. At sa bawat pamilya, sama-sama tayong maghatid ng respeto, pagmamahal at suporta para sa ating mga nakatatanda. Happy Filipino Elderly Week, mga mahal naming lolo at lola.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatugkan ninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bunny.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. Bridges 2026. May buntag sa tanan itong mga MCO sa 638 kamabarangays, 24 kalungsod o siyudad sa pagadian sa tanan opisyales sa member consumer owners organization ng ilangkuban chairman, vice chairman, secretary, treasurer sa tanan mga board of directors pagpangulo ni President Edmundo Dundari Jr. sa management ang sa Pinay General Manager Chief Executive Officer Jose Raul Sanyel. Sa tanang mga department heads, labi na ni Ma'am Asusina de Islagura, ang institutional manager, the same time EDP manager, katusab ni Engineer Clifford Ferulen, ang executive staff assistant, core plan manager, ug ICR2 manager, and Sam Suricuno, adunay tulo ka areas, din ang Area 1 under supervision ni James Daniel. Ukaroon mabati ta sa 8 ka mga radio stations, ika-8 ang Radyo Kidlat.
5: Mabati ta sa mga lain-lain nga mga radio stations, pero gikasuwo na to, no? Nga dili ta mabati sa 103.1 FM. Gumikan kay wa pa maayong antena dito, nasunog mangod ang nang cable. Pero dili kabalakan, nga naman, mabati ta sa RMN XPR, DXCABL FM, DXBC Radyo Bagting, ang radyo natin sa Dakbayan sa Pagadian, Energy FM, DXRM FM sa Margo sa Tubig, o gingon man sa DXID FM. Sa sunod to, basin og ma-approve tong proposal po sa taga-Mulabi, mabati na po ta dito sa Salog Valley area. Okay, kana mo'y pinaka-importante. Tuyo ani sa Samsuriko, no? Nga daghan ang mga radio stations para po nga di mo makaingon nga kulang sa information dissemination. Kaya tanawon ni mo, imong huna-hunaon, ang information dissemination sa Samsuriko, no? Gikan sa adlaw nga Lunes, taman sa adlaw nga Sabado. Unya, si partner Libby magprograma sa ayang amigo nga stasyonan, pakapinan pag yun niya dito. Di sa ato pa, Lunes, tamas, Domingo partner.
4: So, Domingo, ala una hantod last stress. Oh, apil niya po ang Samsuri ko uno.
5: Oh, na yung mga kalambuan Samsuri ko uno, dito po nagi kuan niya. Sa mga ipipages, wapun ta magkulang. Nata sa Radyo Kidlat pagdian ipipages, Media Link pagdian ipipage sa G Channel, sa Busur News Channel, na pa sa RCEP page. Mo na partner nga, di gyud ta makaingon nagkulang ta sa information dissemination, nagsigi ta. So partner, ato sa hisgutan ning kuan partner, eleksyon karon partner.
4: Eleksyon kay karon ra ba ang adlaw.
5: Karon ni adlaw.
4: Siyempre, yes.
5: Ang problema lang partner kay way lain kandidato nga
4: lone candidate.
5: Lone candidate nga naman.
4: Walay kaatbang.
5: Ang deadline ani, sige na tagbasa kaniadto pang naay schedule sa Magma nga ang deadline sa submission September 30.
4: Kada deadline ana gi pahibalo po na sa Magma. Ang problema ana kay di man sa mga appeal Magma.
5: Na ay nag-appeal partner, nag-file. Pero wa di siya appeal og Magma. Nausaon man na siya nag-appeal ka og pag kandidato kag board of director niya, wa ka appeal og Magma.
4: Usa na sa mga qualifications?
5: Unya ang nagboot ani ha, dili Samsuri ko nagboot ani, kun dili ang Kalangitan.
4: National Electrification Administration.
5: National Electrification Administration. Okay. Unya, kana pong partner.
4: Piliyo na to, Board of Directors man.
5: Unya, di ka mapil Magma. Unya, na pa partner. Naputlan di siya kay nalimot o bayad.
4: Na.
5: Na, samot, nagyon disqualified.
4: Kana pong malit ka o bayad.
5: Apil na, partner?
4: Apil na siya.
5: Ibutan ta lang.
4: Kuan, dili na mo ka matawag o member o good standing.
5: Kay, okay nga naman, kay.
4: Hindi man kakalit, nagkabayad man ka o surcharge.
5: Kana ah, yung, kana di ay pagdan.
4: Kana yung mga prampiyors yun. Mag-inay, kuhan gina sila ka ng members of good standing.
5: Panalitan partner, ang imong due date is October 9. Niya, karon October 10. Karon ka niyong bayad. Ano naman kay penalty, no?
4: Dili na pwede na.
5: Dili na ka good standing,
4: na. Dili na good standing.
5: Mao di ay ito. Mao na nga, ayaw yun magpalitlit kay amin ni mo si GM Sanyel gusto yun siyang mabayad mong sayo. Nga naman, kay aron makaabil mo sa discount. Ako gani partner sa'yo kung mabayad, maay na lang ng 20 pesos, oy, ikapalit na nakuna o ka ng utan.
4: Unya, at least katulog ka magka-appeal sa masulod sa 5 katuig.
5: At least na itulo. Unya, katulog isa kay wa, man, appeal.
4: O, maog yun na, dili, pwede. Kinahanglan nga, mo-appeal yun ka kay katulog katungdanan man sa usaka MCO nga magpakisayod sa kagwalingon niyang electric cooperative. So, kung dili ka mo-appeal, wa kay okay ka na kahibalo kung unsa ning electric co-op. Okay, maumani ang pagpahibalo sa mga MCO o unsa ni kalambuan karon sa Samsurikuno. So, maunay gireport ni GM atol sa gipayon nga magmanga natapos na. Kani ato itong Agosto.
5: Dili, October 6.
4: Agosto 27, paingon sa October 6.
5: October 6. Lagi tama na, Human. Pero kani karon partner, election man ni sa pag board of director, makabutan ang tanan. Basta kay ang ngalan sa kanang imong billing ha, imuhang ngalan. Pananglitan sa usa ka balay. Lima mo kabog niya, butante. Isa ragi na siya.
4: Husband and wife is considered as one member. Yung pili lang mo, kasi mong butan ninyo, asawa ba o ba na ba? Isa raman yun ang ikinanglan.
5: Basta kay nakabutang sa inyong bill nga kamo may pwede mo butar. So karong adlaw ni din sa Samsurikuno Heroes Hall sa function hall unya ang mapil ani atong balikon istorya naman ganina balikon pa nato partner
4: balikin na kana mga kuan mga
5: balikon na to ha para
4: madunggan man ta sa pito ka mga registration
5: madunggan man ta sa mga registration ang mubutar karong adlaw sa pagka board of election sa distrito 5 alang gini sa Sunwan ug Sunto, Barangay Bulatok, Lininsa, mga Murikay, San Jose, Santa Maria, Tawagan Sur, Tiguma, Tuburan, Tulawas, White Beach, Kawit, Lumbia, San Francisco, San Pedro ug Santiago.
4: Kailan na? 16 naman. Di ba na 17?
5: Ay, di. Ang Sunwan to sa District 9 to. So, ano ya? Tumalikon? Bulatok, Lininsa, mga Murikay, San Jose, Santa Maria, Tawagan Sur, Tiguma, Tuburan, Tulawas, pulo na. White Beach, Kawit, Lumbia, San Francisco, Og, San Pedro, Santiago.
4: This is ice. Ang ubang mga kabaranggayan sa distrito no ibinapo na siya.
5: Katungaan ning Ipis Paharis pa street katunga.
4: Boundary.
5: Padulong diri sa Tuburan.
4: Eastern part.
5: Mo na gitawag og east.
4: Pagadian is.
5: Ang eleksyon karong adlaw ha, alas 8 sa buntag. Agani nagsugod na nanay ni mutar.
4: Daghan
5: ang ni mutar. Ako mo butar pug ko pero dito ra ko sa distrito na ibe. So mao na siya. Ang eleksyon sa sunod nga Sabado ha, October 17 lain na punto siya partner. Dinhi na pod sa distrito 9 nga maglangkob sa daghan ng mga barangay.
4: 36 na ka mga
5: barangay. Sige, ipa-partner, kag basahon.
4: 54 man ka mga barangay tanan.
5: Number 1, Balangasan, Bumba, Dumagok, Napulan, Puluyagan, Santa Lucia, Balintawak, Banali, Buenavista, Gatas, Santo Niño, Alegria, Bugo, Bulawan, Danlugan, Dao, Datagan, Kagawasan, Kahayagan, Kalasan, Tulangan, Baloybuan, Dampalan, Diburok, Gubang, Dituray, Gubak, La Suerte, Lala, Lapidian, Lison Valley, Lower Sibatang, Lourdes, Lumad, Makasing, Palpalan, Pidulunan, og Upper Sibatang. Pila?
4: 38 ka mga barangays. Okay, 54 ka barangay ng Pagadian.
5: Oo.
4: So, 38 ka mga barangay sa
5: og this is size.
4: District 9. Og this is size.
5: 54?
4: 54.
5: Wala, absent. Sa sunod ni Sabado, ha? Muna nga. Andam-andam na mo, pero ang deadline larbaan ni partner. Katulad Pizza City, nagsige mo kong yaw-yaw, ani. Nga ang deadline, sa gusto mo kandidato, October 7 na yun. So, at least nga, ato ning na istorya partner, andin sila magbahay. Kay kanimang good, ang kaning pag-election sa Board of Directors, ang nagbuot sa criteria, ani, ha, ang National Electrification Administration. Gustuhon man ni Ma'am DS, ni JM Sanil nga maka-appeal mong tanan, ma-qualified mong tanan, pero naa may kalagdaan nga gipadala nga listahan ang National Electrification Administration. Muna nga mutuman yung tadi, kita masupak-supak.
4: Dayon ang edad ana kung kutob ra gyud sa 70. Kay kung 70.
5: Ikaw partner.
4: Dili na pwede.
5: Dili na ka pwede.
4: 70 dili na pwede si bin pataas. So mo ra na 70 na ka dili na ka
5: dili pwede
4: mo kandidato pagka direktor. Dama na siya sa Republic Act 10531 sa National Electrification Administration Act.
5: So dili nagbuot sa Suri ko ha Republic Act na. Unya na nagchat reporter. Hayahay ng Board of Directors sa Suri ko bagits kay na tiam-tiam. Unsa may tiam-tiam? Basing nagtuo mo nga makasapi ang Board of Directors.
4: Dili na sweldo.
5: Wala sila sweldo. Honorarium ra. Og mo absent siya partner, wa sa madawat nga honorarium.
4: Correct.
5: Unya og dunay project sa iyang distrito. Ang mo trabaho ana dili siya. Oh, ang mo trabaho ana ang mga empleyado, mga lineman sa Samsuriko uno, ngano man. Kay aron makadaginot ang Samsuriko uno, makamugnag mga project. Kay ang project sa Samsuriko tanan wala man inutang.
4: Mm.
5: Oh, mao ni na project trabaho sa mga empleyado sa Samsuriko uno, ang katong cost sa labor ana mao toy savings, mao toy gipang improve anang mga substation. So partner, ikaw na po partner.
4: Wala po, ang ako ang pasalamatan ka itong mga mayuris.
5: Kami, uy, mga mayuris, mga bautan, mga mayor.
4: Mga magma, kanyang apin sa magma. Kaya kung mga giha partner.
5: Giha ni mo partner?
4: Sa una, mga lima na ito ka mga mayuris.
5: Pero karon daghan na?
4: Siyam na kabuok.
5: Ah, okay na. Ay,
4: daghan siya, pero representative naman.
5: Pero at least nga, wala ang mayor na siya representative mo. Ito'y nagdala sa tingog sa mayor.
4: Yes, tinood yun kay si Ma'am D.S. Iyag yun ang gipahibalo kaning magma. Gipadal-an-anta ng mga mayores.
5: Oh, padadaan mo na yun na ni Ma'am D.S.
4: Ang tanang gubernur. Apil po itong gubernur sa Misamis Occidental.
5: Okay, na may...
4: Karan Don Vic.
5: Don Victoriano.
4: Adaptive na siya. Dayon,
5: ang mga congressman partner, gipadadaan po partner.
4: Tanan, o mga... kaning mga barangay captain.
5: Oh niya, nagrecorida pa yun ang
4: Samsuriko
5: uno.
4: Niya, natingalap ta kay wala yung kapitan nga mo appeal. Kung laman
5: na may kapitan partner, pero wala siya magsaba nga kapitan siya, kami ikog siya pa istoryahon.
4: Na mo, na. Di.
5: Kaya una-una ko niya, kay, katong, nagdali ang mga member consumer owners nga makapauli.
4: Kaya katong magma, dito nag-ipabalo ni GM, unsa may kinahanglanon katong magpa- taod o kuryente sa mga sityo o purox na dito eh. Detalyado kayo. Pero ato nang balik-balik ko niya diri sa itong programa.
5: Sige lang kayo sa sunod sa Sabado partner. Ato nang basahon.
4: Kanang mga...
5: Pasalamati sa na partner. Kanang mga mayor kay... Kugihan ni mga mayor. Ang mga mayor, busy biya kayo na siya. Daghang kayo trabaho. Pero makita na ito. Nga naagin sila.
4: Salamat kayo sa Mayor sa Tigbao. Si Honorable Mayor Eliasar Carcalias.
5: Ah, kanunay mo na, partner.
4: O, sa dumalinaw po, si Honorable Mayor Raul Famor.
5: Ah, kugihan po na nga,
4: sa
5: Mayor.
4: Sa Tukuran, si Honorable Mayor Macario Tingson.
5: Ah, kumbati,
4: buntan mo na. Sa Aurora, si Honorable Silvano Saroria.
5: Mm.
4: Sa Suminot, nagpadala siya o former mayor. Kaya yaman po
5: nagtakikas. Sige man itong appeal sa una, si Mayor...
4: General Milo.
5: Si Mayor Milo.
4: Asawa,
5: yaman asawa may...
4: At tulmanggod sa araw ng sa mga del Sur.
5: Kaya bahin-bahin lang sila, partner.
4: Nalangan ba yan ng magma? Sa Jose Pena po, salamat po ang mayor karon si Honorable Alberto Itolie.
5: Una-una, katong kuan, partner. Katong na blessing dito.
4: Sa Lapuyan po, si Honorable Neil Sasulong. Ang kapikas na ni Mayor Jewel
5: Sulong. Mo na ang kwan, kapikas.
4: Kanunay yuto, kadag yuto, magma, muapil yuto siya.
5: Oh.
4: San Miguel po, nana po si Mayor X Ucapan. Nga anak po na ni former director Ucapan po. Karon mayor na yung anak, si X Ucapan. Sa tabi na, may apil po si Mayor Juhayni Bader Malaco.
5: Oh, buta na ang klase ng mayor
4: siyam,
5: partner.
4: Siyam sila kabuok.
5: Siyam sila. Pero,
4: uban mga representatives na lang.
5: Ang vice mayor dahil sa kuan, wag mani mo pasalamatan, dumingag.
4: Mga representatives na lagi.
5: Vice mayor to eh.
4: Vice mayor.
5: Wag to'y mayor sa una.
4: Basta kay representative to sila.
5: Oh.
4: San Pablo, Ramon Magsaysay, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Don Vic, Tambulig, Pitugo, Mulabi, Dimataling, Dinas, Bensinsagon ug Don Victoriano. At least 3C nagpadala sila og mga representatives kay siyaman ka mga mayores out of 24 ha ang mga municipalities.
5: Katuban mayor nga wala sila representative.
4: Representative siya ng uban ka ng vice mayor na siya, na ikonsihal pareha sa Labangan. Konsihal naman ito sa Labangan. Yes, Tawangan Norte. Oh, kuno to representative sa ang i-consider na muna.
5: Ang muna siya.
4: Ang importante yun, ang mayor yun. Kaya nga naman, kung mo istorya ang mayor at tubangan sa ilahang mga MCO, makuha na sila, ma-encourage na sila nga, kinahalan mo, tambong yung magma. Kaya problema yung kayo ng pagtambong sa magma, nga kanang murag nilagibutang sa buot, nga importante, ingot si GM Sanyil, ki-importante nga event na sa kalihukan sa Samsung Recono. Muna nga, gi-emphasize ni GM Sanyil nga kanang MCO, membro kung sumanti tag-iya, ihatagan niyo pagtagad sa management. Muna nga, magpatawag yung magma, bringing the co-op closer to people, ang 24 kalungsor, libot-liboto niya na sa Samsung Recono, headed by GMCO Sero Sanyil, kasi siya may muhatag ang President's Report, General Manager's Report, kaning CSR, kaning custom, ang sayo nga na, CSR? Corporate Social Responsibility, o kining Financial Report, Treasurer's Report. Dito mahibawaan nga, pila na income sa Samsung Recono. So, ato pa ba na isigutan, usag-usag kay, importante man kayo na siya, nga, mayroon na ba na ba nga, dato na din sa Samsung Recono, kay, bilyonaryo na, o sila kayo ba loob, pila na gasto, sa operating expense kay namalit na kuryente sa generation sector.
5: Oh, ibayad bento sa
4: bayaran na siya.
5: Ibayad bento sa kuryente nga atong giangkat dito. Yes. Lisod bulog din ato bayaran to, din ato paptagaan.
4: Oh, billion kuno na nga income pero gibayad na po na sa atong gipalit nga kuryente.
5: Sales na partner. Sales revenue. Or sales pa, revenue pa.
4: Masubraan na og 20 million kang human gikuhaan itong mga operating expense. Unsa man operating expense, ipabalit sa poste, mga wires, mga transformer, niya, na malit og sakyanan, kayo si GM, nga di pwede og walay sakyanan.
5: Sa umin na nani mo ka na poste, dayungan.
4: Unyang
5: magbutang kag poste dito sa bago nga tulo kalungsod, kanang kumalarang, bayog og likwod. Imong pasano ng poste, padulong dito?
4: Masawayan ko na ang samtari ko, ano nga, most outstanding top performing mangkana electric cooperative.
5: Unya oi sakyanan
4: iskiti may ang sakyan sakay kana og tulod.
5: Unya dili na ba matulod partner unya daghang bugat nga karga nga kana hapuste di yun na madalang tulod.
4: So ang operating expense apil na sa administrative expense, salaries and wages, gasoline, fuel and oil, kay labi na nga mahal kay ang krudo karon. No mo na.
5: Samsung ko partner nagdaginot jud og maayo sa gasolina ngano man.
4: Mga office
5: ang
4: supplies.
5: Budget sa gasolina nga gigamit karon tuiga. Gihimo ang budget na katong 2025. Nya wa pa man nag-increase. Mao na nga og dunay magma, isa ra ka sakyanan tanan mo apil mo nang ingon ni Sir Jalvin nga damay-damay dali tanan.
4: Yes.
5: Oh, gani dito na mo sakay ang katong mag-install sa sound system. Dito na mo sakay ang kaning magpanghinlo sa bangko para inikabot sa mga MCO, limpyo na.
4: Gani diri sa opisina no mo ingon sila nganong ngit-ngit man sa Samsung Recono. Nagdaginot din mi direk.
5: Nganong ngit-ngit man ni Radyo Kidlat tagidaginot alalap sigaon ni manusugaog.
4: Dili man pasigaon diri tanan. Ug kana pong nay mamayad usar pa pasigaon diri sa tiling lobby ana ba. Dili pasigaon bisan og walay gamit kay nagdaginot ta karon. Katong gi-discuss ni GM sa magmga krisis na gumikan kini sa kagumbot sa Middle East nga naapektuhan yun ta nga tanan ng mga palaliton ng increase mga plitihan sa atong baubao din sa
5: pagkaliyan. Ang sweldo, wala mo increase?
4: Wala mo increase ang sweldo.
5: Manang luwi kayo, manang hinauto sa itong mga konsyal, no? Konsyal Ben Colbe, inig committee hearing ninyo diha, committee meeting ninyo sa inyong committee ba? Ay lang ng 30 ha siguro, ay lang 25 ha, 20 lang. Oh, anak kay aron nga napa po ikabayad o kanang imuhang bill sa kurinti. Kay
4: panangit empleyado partner, pila may implitihan na 15, 20.
5: 25.
4: Oh, 25 na?
5: Oh.
4: Oh, mo ba?
5: Pero wala pa na mo implement ha. Unya na mo implement o doon na tarifa. Unya, maingon dahil ang kaning council nga 20 lang sa, kay looy mampod. Sakto maputong istorya sa estudyante. Okay, ang ginikanan, mga good partner, nagdaginot, number one ha, gastos ginikanan. mag-budget siya para bayad sa kurente, para bayad sa tubig. Mm. Pliti siya ang anak, balon siya ang anak, kay mo eskwila god.
4: Correct.
5: Mauna nga, ang amahan nga nanarabaho sa construction, dili na gani mo isnak usahay.
4: Oh.
5: Muna nga, looy yung kaya, naluoy itong anak, muna nga, hinautunta nga, bisag 20 lang, okay na.
4: Kay, ang kwarta ko na sa gobyerno, nahurot na, wala.
5: Ay, gidalaman sa buhaya.
4: Wala ko nogi
5: gisood mas malita
4: sa serbisyo sa mga katawahan. Muna yung problema na ito. Muna, krisis kita karon. Kaya wala mo uswag ang sweldo, maulang gihapon, nagsaka ang tanang mga paraliton, that's why na perte ng risura gini mga katawahan. In fact, iyon si James Daniel, nga katumpag pa yun sa magma, napiktuhan yung attendance. Kaya kasagaran sa, mo apil biya sa magma, magsakay og motor.
5: Okay, asyus na magugayon ng partner, oh, bisag goal na kayo.
4: Oh.
5: Inani siya og ng downtown. Musakay na ka og sakyanan nimo kay maulaw ka agihan ka sa
4: hapit na 100 mao na ang
5: mo lang nga ang magma mao na ni ang kahigayunan nga masayod sila unsa may gihimo sa Samsuriko uno nga mobarato ang kuryente og dili man jud makabarato mamintin unsa may gihimo sa Samsuriko uno labi na dito sa mga lugar nga maglubultid sila.
4: Correct.
5: So, gi-istorya na lang ni GM sa inyong lugar. So,
4: tagsa-tagsaon. Katumit ang mga pangutana during sa open forum. Ato ning tagsa-tagsaon.
5: Napainingon, partner, nga. Nga naman, Samsuri ko, ano, nga human may bayad. Inyo man palung-palungon o tuyo ng kurinte.
4: Mo, nang naa. Inalansahiran yun ninyo. O kinsa may mutuyo o palung anak. Palungon lang yun, nga. Unsa may makuha ana, unsa may makwarta sa Samsuri ko anang wala man.
5: Maintag ini kapalong sa kurinti na pay musod nga kurinti sa inyong mitruhan. Ngawa naman.
4: Mao na ginamaminaw gyud.
5: Oh, pangita ko nimo jug inyong amigo diha nga electronics engineer, di ba? Electrician. Oh, pangutan na siya og mapalong ang kurinti na pay kurinti musod sa mitruhan. Pangutan na diha nganong ingon man nga mamahal.
4: Nya ato po hisgutan tong kanan sa mga indigency ba kanan bitong magkonsumo og 1 to 50 kilowatt kato mga
5: libre
4: membro sa 4 piece
5: nya, libre usa, sa 4 piece
4: sa usahon na ipis
5: ah, sige da partner
4: kato pong magkapahimulos og 5% nga discount sa Republic Act 9994 kay appeal po na dito sa open forum kay ang uban
5: mo wala man sila partner
4: registro dili man gud sila magpahistro
5: nautana mo sila partner ngano man ang senior citizen og mopalit kag tambal 20% discount mo kaon ka sa mga kananan nga mga dagko ay lato sa krenderiya ha so nga dagko nga kananan 20% discount ngano man sa kurinte
4: 5 ra
5: 5% ra man
4: mo to tubag Republic Act 9994 5% ra kung mubayad mo tubig mubayad mo kurinte nya kanang kanang mga
5: pero mutanaw mo sini 20% discount yun na siya. Ako sigong tanaw, partner.
4: O, muna nga, siren yun na to. So, ato na, usa-usahon niya.
5: Sige, partner, programa. Sige.
4: So, karon ato na po ipibalong na November 21 ang pagpagayin sa ika-31 nga annual regular representative assembly.
5: Kung wala kausaban, ha, fix na.
4: Isuot partner kay 30th ara ni siya. Kay surun ang 30, 31 na ang annual regular representative assembly karon na November 21. Yang ano November 21 man? Sigun sa constitution and bylaws, Samsuri ko uno, every third Saturday of August. O niya, kay nalangan, o nalangan mang magma, dili man kuno na mang una ng ara, ang magma yun yung unahon.
5: Magmag yun.
4: So, nahuman ang magma itong October 6, so, third Saturday gihapon of November kanan 21. So attention sa tanang mga officials sa member consumer organizations sa 638 ka mga barangays nga gilangkuban na siya og chairman, vice chairman, secretary, treasurer sila may mutambong karong November 21 kuan siya kanang 2040 kabuok. Kay representative assembly naman siya.
5: Muna gitawag siya representative kay kada barangay naagyan mo yung representative. Muna nga, ayaw mo absent-absent. Kana dayon, mga inyong official diyan nga absent at ilis din na ninyo.
4: Ang bago na ito nga venue, kaugali ko na sa Samsuri ko uno. Samsuri ko one coliseum.
5: Oh, niya, bugnaw na kayo dito.
4: MCO
5: di man, Center. Di na mo magsigig pamaypay.
4: 3,000 capacity na siya. Dako kaayo. Naanahimutang sa Tiguma Substation. So, katong...
5: Nindot ni partner kay... ang parkingan nila dito sa gawas lang, no?
4: Oo. Oh. Ay, dili, makasulod lagi hapon.
5: Makasulod lagi hapon.
4: Dako man ang kumpan sa tiguma.
5: Dako.
4: Makasulod lagi hapon. Walay mo, wala sa gawas. Sige lang, kay happy naman na human, kay mahuman magkuno na karong bulan na October, November 21. So kung dili na siya mahuman, basta kay maka, saan nga na, likuranan kunya, ba?
5: Dito na po, mo take out ang ato mga director nga bago. Mga, okay. Mata masayo, doon kisay bisita nga, imbitaron ni GM Sanil, kay
4: basta siyam ko mga director
5: nga, sa tanan. Ang samsuri ko, no, kanang project nga, na siya ay MCO Coliseum, wala mangutang ang Samsuri ko, no?
4: Wala yun.
5: Asa magkakakita na dako
4: di na, na di na mangabang ang Samsuri ko, no?
5: Di na mangabang. Unyawa po, mangutang.
4: Income generating na siya. Kay,
5: wala mangutang, aron lang ihimo o gym, wala.
4: Kaya mga MCO, pwede po magkaabang niya. Pero, brato ra. Kaya, kisa bitag-iyan na nga, MCO man, member consumer tag-iyan man.
5: Kanilitan partner, o mag-birthday ka, pwede dito?
4: Pwede, gihapon. Basta kayo.
5: Mabang na kagamay.
4: Oo, mabang na kagamay. Nakadako na kayo ng okasyon na. So, kaya na naman tayo kagwalin.
5: Pero wala pata masayon, partner, o pwede ba? Kay ang mga board of directors may magbutang dito, pwede ba ni gamiton sa ubang MCO? So, maghimo pa sila o nagbalaon na, maghulat ng tana, partner. Importante, ang nanay Coliseum, hapit na mahuman, wala mangutang ang Samsuri ko uno para magtukod o project. Kanang mga substation nga, gikan sa team ng MBA, gihimong 20 MBA, wala gihapon mangutang ang Samsuri ko uno. O unya, kanang tukuron nga mga planta, unsa man nga planta, kanang
4: Solar power.
5: Solar power plant.
4: O diha sa Dimataling.
5: Sa Dimataling, butangan ni GM.
4: 1 megawatt na kapin.
5: Dayon, okay, mag-low-voltage man sila dito,
4: ang,
5: no?
4: Ang dako nga solar power plant, diha sa Tuburan, Mahayag.
5: Mahayag.
4: Kuala siya? 5.7 megawatt.
5: Basta kayo na, naay megawatts.
4: Dako na. Nanagitay ka, walingon nga planta nga iko na ipasulod na sa linya Samsuri ko, no? Kung mo brown out man kadtong nag-supply nito kuryente, mo sigag hapon ng solar power plant diha sa Mahayag o diha

0: mahal na kayo. Mm. Mahal nga. O sa may trabaho anang ERC.
1: Mm.
0: Nga ang trabaho sa ERC, wala man na siya DTI.
1: Mm.
0: O ting control sa presyo sa gibaligya nga kaneng kurinte. Dito mo reklamo. Isumbong ninyo dito. Nga sila may nag-review. Basta kahinumdami ninyo, og unsay mando dito, ang samsuri ko uno mutuman.
1: Mm.
0: Moingon ang, moingon sila nga, hala samsuri ko uno, ipanghatag lang ng kurinte. Dili, musupa ka na si GM. Kay sila may kuan, maghimog balaod niya, wa po'y kwarta nga gibutang si GM dili, wa po'y kapitalista nga gibutang dili. Muna nga, ang samsuri ko uno, doon ay mga project dito para sa mga purpose, para mga IPs, mga pobre nga sama nato. Dili gina musupak ng samsuri ko uno nga naman, wala may mangita gina siya, hamang gina siya sa akong kapital nga gibutang niya. Laliman ka partner, isang kakilometro, mugasto na nag 2 million nes kapin, kung kulang, ha? More or less.
1: So, atong pasalamatan partner, sa atong sponsor, si Mr. Emil Lumasag,
0: ay?
1: O si Attorney Margie James Lumasag.
0: Ano na may kapin partner?
1: Nangutana mangod siya nga, nga no kung hindi na madungga ng Radyo Kila. Sige, kaya hapit naman.
0: Dili, ayuhon pa to, kaya kanang antena bitaw, cable antena, padalong sa antena yun, nasunog na partner, kaya na nag-leaking.
1: Oh.
0: Sige lang kay basig.
1: Gibiding naman na.
0: Gibiding na.
1: Man na siya pwede.
0: Pag maayo na na, mutingog na punta sa on-air, kay mauman na ituyo diha, information dissemination.
1: Ikaw pa salamat so, sa tubig na mainom.
0: Salamatan na itong tubig, partner, kay kabo kong tubig dito, rabay bayan.
1: Okay ka ng mga security guard, hindi mamuinom.
0: Mga security guard, di, salamat, gani ko gahapon nga ulan kayo, nabasa akong likod, kay nagkabo kong tubig. Pag abot rin sila po ni Arsa, kay bugat, biya po nga, mabughat ang tiguang. Salamat sa RC Star News, pinaagi ni Christore Ramones. Christore, tagain na po may kalendar, ha? Manya, katong ipabuhat na ko.
1: So,
0: salamat po ta sa Alfred's Water Filling Station, nasa kinatumyan sa Vicente Real Estate. Oh, nasa San Jose na. Usa na tubig nga itong ipangayuan kagahapon. Salamat ta, kagitagaan ta. Barracks Water Filling Station, gitagaan po kong tubig gahapon. Nagkabo ko, nasa Banda Street, doon sa karaan ng Barangay Hall, sa Barangay Lumbia.
1: Salamat po sa Pilias Friendship, ng pinag-iyahan ni Ma'am Ina Pilias, Advanced Gen Kuruman College, sila ang pinakabarato book binding drug bayan sa Pagadian. Kauban siya mga staff, sila si Edwin Nugin, si Lloyd Pilias, o si July
0: Kadeli. Uban pa.
1: Uban pa.
0: Salamat ta sa Fernandez Optical Clinic, libreng at sikap sa mata.
1: Yeah.
0: Na sa third floor sa Gesano Mall.
1: Yang kanhinga stop nakapasar na
0: ayun na nag-istorya partner.
1: Congratulations kay, na. Si
0: so
1: si Ray Ryan.
0: Salamat po tani Dr. Daryl Gabal, specialist nga doktor na sa Pilipinas Hospital, problema sa pagdungog, tutunlan og sa imong ilong. Artifex Computer Center sa Barangay San Pedro. Salamat po kaayo. Labi na yun ang baratong antipara sa Fernandez Optical Clinic na sa 3rd floor sa Gesano Mall. Sa ngalan na sa itong kugihan ng mga Board of Directors, sa pagpangulo ni Director Edmundo Dundali Jr., kini si Elmer Bagets Maganoy.
1: Sa ngalan sa management ng sa Piday ni GMCU, si Rosaniel, na kasamtangan gihapon ng Presidente sa Felreca, kini si Libby Kabatsalan. Salamat. Hangtod sa surod, higay may buntag kanyang tanan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, Daklit, Daklit, Balitan, Balitan.
4: Kabagdeng kabag ka na, kumusta umayong buntag, ganin yung tananan niya ng BBC Daklit Balita alas 9. Hatod ka na ito sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Ipaligon sa Department of Migrant Workers Regional Office 9 kung DMW9 ang kamahinungdanon sa mental health o work-life balance sa mga overseas Filipino workers kung OFWs.

It's already 9:04 in the morning. Hello, ganin yung danan, kabagting kabalkada. So welcome na usab sa programang Tunog Pinoy. At lugar nga Sabado, it suggests sa bulan sa Oktobre, tuwag 2026, oy, 10-10 sales karun. Sa tanan nga mga gatong nagagusto nga mag-online shop dihang dapita, mag-online shopping. Oh, di ba? 10-10. Oh, di ba? Maman ron sa Shopee o sa Lazada. Hapadapita mga dunay mga 10-10 karon. Bitaw ka rin yung tanan, maing buntag sa mag-ausa pa. Kanin yung tanan, abanig ko hangdo alas 11. Paghapon na uli ang tingos yung guys, Jeno. Mapag-ihapon, guys. Medyo pagaw-pagaw pag-ihapon. Pero hala, sige, go. Kinahanglan tang mukumbati dring dapita. Dili ta magpaluya-luya. Kaya kung magpaluya-luya, tabi pa lang. Sana. 0938207764 alang sa inyo mga mensahe karong buntaga atong usbon ha 0938207764 o diba ka 0954286 3758 ang atong text line na kabagting o kabalgadas 0938207764 and also 0954286 3758 or diba ka ipadangat usab pinagi sa pag-message sa tuwang official Facebook page, Facebook account rather ang Koysa J K-O-Y-S G-H-A-Y mana to ang Facebook account. Alang niya itong gusto nga mo message karong mga orasa naka-monitor mo sa Radyo Bagting pero wala mo ipan-text, wala mo ipan-tawag pero online mo. Hala sige, ang ato ang text line atong usbon or ato ang Facebook rather atong usbon Koysa J K-O-Y-S-A G-H-A-Y 9:06 in the morning. Diri sa tuwang at tulumanon ang programang Tunog Pinoy sa Baganyang Broadcasting Corporation sa 106.3 Bell FM o sa Radyo Bagting until 11 o'clock in the morning. Sinugatang dalit lingaw alang kaninyong tanan mga suki namong tigpaminaw sa kahanginan. Alang ganin yung tanan, diri sa tuwang at tulumanon na okay. Joris, bibitawan ka. Hala sige, bumitaw ka na. Lalo na kapag paulit-ulit ka lang niyang niloloko o di kaya'y sinasaktan. It's already 9:07 in the morning.

0: Radyo Bagbag.
1: It's already the 9:11 in the morning. Ayan, bibitawan ka by Jory. So, para asa pa po nga dili ka mubuhi kuno galing kanunay na lang kang gipasakitan, di ba? Kanunay na lang kang giilad-ilad dihang dapitan. So, hala sige, mintras sayo pa buhi na. Ayaw pa butang ikaw mo'y mahimong makaluluoy at the end of the day, di ba? Muling na pinakasimple nga pamagi mga suking tigpaminaw ang inyong buhaton kung ugaling paulit-ulit na lang kayong sinasaktan na bitaw ka na. Huwag mo nang huwag kang manghihinayang sa ilang buwan na taon na ang inyong pinagsamahan, di ba? Ang mahalaga is maging malaya ka. Huwag kang magpakulong sa isang relasyon na kung saan ikaw lang yung nagmamahal ng tunay. Yung mga yung minamahal mo, yung partner mo is iba pala ang gusto. Kawa ka naman. Hala sige, ganin yung dinaan na may buntag sa magkausap pa. Dirita sa inyo ang mga mensahe karong buntaga nga gipadangat sa to ang programa ng Tunog Pinoy, mga pinanggang tigpaminaw. Matod pa niya, hello ko is Jay, good morning. Yes, maing buntag and happy, happy, happy Sabbath day po daw. Matod pa niya, hello daw sa tanan ng Antepuesto family, Antiga and also Borquillo family, good morning. Other one, hello ko is maing buntag, pa-request ng kanta. Sa imong request. Sige, ipadangat lang na dire ang imo nga request if ever nga gusto ka nga mag-request, ha? Kaya wala man ko inadawat dire nga kining request nimo. So ipadangat lang na igkaulaw kay atro na matagaan na to nagpagtagad ang imuha nga kining request karon. Hello guys, Jay may buntag, mamahaw. Hey, mamahaw po ta sa mga suking tigpaminaw. Sige, enjoy. Enjoy sa imuha nga pagpamahaw, bahalag gamay ragsudan or unsa yung sudan karon. Ang importante diring dapita masudlan or mabusog yung kakaroon na, di ba? Anara na siya. Anyway guys, it's already 9:30 na ho ng umaga. Another one, hello, good morning daw kang Rosales. Okay, hello to kinsama ni Florante Rosales, good morning sir. Another one, maing buntag ko is Jay, magpatunog Pinoy sa tanang taga San Pedro Pagadian. Good morning. Oh, good morning, day tood pod. Hello sa tanang taga Lakturan, purok Lakturan, no? San Pedro Pagadian, katubitong mga biktima sa nasunugan. Ang uban kay doon naman sila yung mga radio karon. Naminaw, kabagtig, kabalgadas, no? Naminaw sila sa tuwa, maing buntag diyang dapita. Salamat, kikagahapo, no? Sa inyohang pag-abi-abi, samtang diha aming dapita. Naglaag, dili kay naglaag kun dili na bisita ninyo kay nangumusta kun kumusta ba ang inyohang unsa man ang inyohang kahimtang, no? So muna kabagtig kabalkadas ang kagahapon nga ato ang nabisita dito kagahapon na sila gipahimutang sa may tawag nini sports complex, no? Diya sa kining diri sa San Pedro Pagadian. Okay, good morning sa inyo ha, mga sir, mga ma'am. Oh, good morning sa inyohang tanan. It's already 9:15 in the morning. Diri pagihapon sa tuwang at tulumanon. Anyway, dugang lingaw lang kanin yung tanan, mga pinangga namang tigpaminaw sa kahanginan. Sa programang nga Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting with your koy sa Jay. Maing buntag sa magkausap pa alang kaninyo tanan.

0: Radyo Bagbag.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa usa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box na nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
5: Sama-sama nating ipagdiwang ang Global Hand Washing Day ngayong ika-15 ng Oktubre. Isang paalala mula sa kagawaran ng kalusugan na ang simpleng paghuhugas ng kamay ay nakakapagligtas ng buhay. Ugaling maghugas ng kamay bago humawak o maghanda ng pagkain, matapos gumamit ng banyo at sa lahat ng pagkakataon na madudumihan ang inyong mga kamay. Huwag kalimutan ang wash o clock, gumamit ng malinis na tubig at sabon para siguradong ligtas ang mikrobyo. Be clean, live sustainably. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayun ang paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
0: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Radyo Bagbag.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Ang second week ng Oktubre ay Health Education Week o Linggo ng Edukasyong Pangkalusugan. Ito ay selebrasyon na naglalayong palawakin ang kaalaman at kamalayan ng bawat isa tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ang edukasyong pangkalusugan ay kombinasyon ng iba't ibang paraan ng pagkatuto na tumutulong sa mga tao at komunidad na paunlarin ang kanilang kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon, kundi pati na rin sa paghubog ng tamang kilos at ugali para sa mas malusog na pamumuhay. Kaya tandaan, alagaan ang inyong sarili at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng inyong healthy lifestyle.
0: Radyo Bagbag.
6: It's already 9:34 in the morning. You're still here, mga kabagdig gabalgadas, sa programa Tunog Pinoy. Hello to you. Good morning to Bubet Soverano. Good morning to Hannah May Hamor Iscaros. Magandang umaga po sa lahat po natin mga tagapakinig ngayon online. Magandang umaga. Kumusta po? Tapos na po ba kayong nag-agahan? Alas, sige, sa hindi pa kumain, kumain na kayo. Mag-breakfast na po kayo. Gawas lang na itong mga nagkapilang, okay lang kung makapangapi, kaya di nakapamahaw. Halos, sige, pangapi na sa mga mahiligon ng coffee, dihang dapita, ha? 9:35 in the morning, mga pinangga naman tigpaminaw. Hello to si Lodo, si Yahang, Mama Vicky, o Papa Nick, ay sa maghanoy. Good morning sa inyo, ha? Oh, bisan daw o brown out sa ala, ha? Pero naminaw pa daw sila og radyo. Sige, salamat kayo sa pagpaminaw. And also, good morning to Goko. O, oh, sabi si Goko Datu. Maing buntag po. And si Kay, hello to you. Maing buntag. Oh, sa mga gustong bumati online, hello po sa inyo, ha? Sige, i-chat lang na inyo, ha, ng mga message. Pinagi sa tong official account, ang koy sa JQYSGHAY. Yan po ang ating official Facebook account. Good morning also to T. Hello sa imuha. Tagaasa ka. Salamat kayo sa pagpaminaw. And also good morning to Phoebe Samonte. Sa tanan po sa lahat po ng mga online ngayon. Hello po sa inyo sa mga naka-online TikTok. Good morning. Sa mga naka-online po sa Facebook. Hello to you. Good morning. Ahama mo dapit nga social media karon nga naka-online. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Thursday, October 10, 2026. Happy birthday nga pala sa mga may kaarawan ngayon. Sa mga may anniversary, ha? Sige, happy anniversary. Happy mansary. O, di ba kaya, ano pa yung mga celebration ninyo today? Hala, sige, enjoy. Good morning to Ma'am or Sir Ari. Hello po. Magandang umaga. Magandang buhay. Hello guys, Jay, good morning. Patunog Pinoy lang sa tanan nga mga Octo family. Good morning daw sa tanan tag Octo family sa may Tigbao. Good morning. And good morning, guys. Yes, good morning po. And magpatunog Pinoy lang sa tanang Fernandez family and Las Cunha family sa may Tigbao, sa Bigong daw. Lapit sa Bigong ni Woodland. May buntag sa inyo ha. Hello everyone, hello ko si Jay. Good morning, ingon man sa mga kaubanan sa buhat. Magpatunog Pinoy lang sa kong kaugalingon nga mo pa'y pagpamahaw ha. Kay gikan pa jud in town ko nang laba. Ka very good ba? Okay, very good ba sa mga nang laba karong mga orasa? Sa mga humanag laba, that's good. Pero kung ako ka naman magpanglaba, kaya nagsige pa kag-cellphone diyang dapita, naragid na nimo kung kanun saan nimo na humno ng imuha nga trabaho. No? Di gina mahuman ang imong trabaho, kundili maunsaman, kundili nimo na humnon, kaya magsige lang kag-cellphone. Good morning to Jeneline Humatig, may buntag. It's already 9:38 ng umaga, kuys. Di sa itong pagpanaguban sa kahanginan, ang programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting o sa 106.3 ang Bell FM. Good morning. Arawan, hello, kuys. Jay, maing buntag. Magpatunog Pinoy sa tanan ng mga taga Lakupayan, Tigbao, Zamboanga del Sur. Good morning sa kong amahan. Yes, speaking of Lakupayan. Good morning sa kong amahan. Good morning. Kumusta? Oging unman, maing buntag, kuys Jay. Yes, good morning po. Magpatunog Pinoy lang daw sa tanang Antipuesto family. Good morning, De Los Santos and also De La Pina family. Good morning sa inyuhang tanan. Good morning to Kenneth Jane Tihas, maing buntag. Masa ganyan, plido si Muhang Bana Tihas? Oh, si Kenneth Jane Tihas, Kabagtig Balcadas. Good morning sa inyuhas. Ako mga classmates, sa una sa college, kumusta man mo? Doon natin mga Santa Iya nga kinabuhi, yung ikabisihan karong mga panahuna. Muna, nga sabta lang nga inyuhang nga ubos nga sulugoon nga namoy mga banding nga digi ko kauban sa inyo ha. Kamura jud ang permi maguban-uban karon. Good morning to Almari Culiado. Good morning to kinsa ganitong kuan? Si Perez Aplido. Oh, maing buntag bitaw kaninyong tanan na. Hello to PGI 1107. Good morning to you and good morning to Badi. Hello po sa iyo. Good morning. Isang magandang umaga. Kumusta dyan, Badi? Oh, isang magandang umaga, Badi. Kumusta ang umaga? Kumusta ang buhay na wala minsan, walang kabuhay-buhay? It's already 9:39 in the morning, mga pinangga namang tigpaminaw sa programang Tunog Pinoy. Diri sa Radyo Bagting ug sa Bell FM. Hala sige, dugang lingaw, walang ganin yung danan. Nagkaroon din sa tuwa nga tulumanon. Sige, sa ganahan ni Sarah Heronimo, no? Bisan pa man tuurog, wala din siya mga bagong kanta. I don't know kung nga nung wala din siya bagong kanta karong mga panahuna. But still, di ba? Manigingon kabag de Gabalgadas nga ganahan man gihapon na itong mga katawahan sa mga kanta ni Sarah Heronimo. Then this is for you. Maybe this time, Sarah Herin Modre, paghapon sa tulumanon ang Tunog Pinoy.

0: Radio Bagbag. Are you
1: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radyo Bagbag.

It's already 9:57 in the morning, kabagting o kabalgadas, dari paghihapon sa itong pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagding, og sa 106.3 ang Bell FM. Salamat sa inyo hanga pagpaminaw, maing buntag sa tanan yung mga nagpaminaw sa Macau.

tukuran. Good morning sa imo ha. Hello, Kuya Jay, Maing Buntag. Yes, good morning po. And magpatunog Pinoy lang sa tanan nga namino karon sa mga program, labi na gyud sa tanan nga De Los Santos family, Iniego family, and Caborne family. Gikan kang Joseph. Maing buntag sa inyo ha. It's already 9:59 in the morning. Let's have a short break, mga suki. Hindi kami nao. Balik tayo man lamang sa toang pagpaila sa istasyon na. O galakip na usab, kabag digable kada sa inyong mabati ang BBC Daklit Balita alas 10. Maing buntag kaninyong tanan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabag di kibalikadaan, yan ang BBC Daklit Balita, Las Jesset. Gipahibalo ni Antonio Almonte Jr. ang Pagadian City Water Park Manager nga nagpabiling libre alang sa tanang mga pagadianon sa guban pang mga dumuduong gikan sa nagadaiyang lugar ang tanang mga pasilidad nga naa sa Pagadian City Water Park kahangtod karon. Matod pa special nga wala pa sila napatuman nga pagpangulikta og mga charges rights o entrance gumikan na kay wala pa gihapon ni gawas ang proposed ordinance kabahin sa fees and charges. Gidugang pa special nga doon na sila gipropose sa sangguniang palungsod o ga siya malaumon nga madukduk na kini aron mahimong ordinansa aron aduna na mahimong pundo ang Pagadian City Water Park alang sa tanang mga gikinahanglan alang sa maintenance. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting, 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag.
1: It's already 10:13 in the morning. Balik ta diri sa Tulumanon Kabagtig Kabalgadas sa programang Tunog Pinoy sa Radyo Bagtig Cebal FM. Once again, hello kaninyong tanan. Sa mga mo po naka-tune in karon, diri sa to nga programa sa kahanginan, pwede mo padangat ha sa inyong mga mensahe at tungos buwan 0938-2077-614 o diba ka 0954-286-3758 o pinag-usap sa itong official Facebook account Angkoy sa J Kuysghay mo na itong Facebook account alang niya itong gusto nga mupadangat sa inyong mga mensahe karon na nga naka-online mo dihang napita pero wala mo ipan-text or pantawag. Ala sige, padangat lang na pinagi sa ito ang messenger kabagtig kabalgadas. Ato messenger ha, is ko isa J-K-U-Y-S-G-H-A-Y. Ang atong tulumanon kabagtig kabalgadas, ato na ito sa Laikas Kakanin, alang na ito magkatawahan na sa Lungso sa San Miguel nga gusto nga mapalit o glamian nga mga kakanin na kakanin nga bilao, ingon man usamba. Mga nagkadaya nga putahi sa mga kakanin kabagtig kabalgadas, order lang sa Laika sa kakanin na kininahimutang sa may San Miguel pag kon na San Miguel sa Buanga del Sur. Sila usab as naga pahigayon o kining kakanin hunt. Alang niya ito bitong mga ilahang alang sa ilahang mga solid followers, no? Alang sa ilahang solid followers, nagpahigayon sila o kakanin hunt kabagtig kabalgadas. Doon na po ilang tawagan. O kisa man ang ilahang matawagan niya, ilahang pilian, ha? Muna nga, kumorder mo kakanin at doon na sa Laikas Kakanin, labi na sa taga San Miguel. O diba ka sa kasikbit ng mga kalungsuran na nga pabor niya sa San Miguel kabagtig kabalgadas. Mabihabihon kayo ang ilahang tagiyan, no? Si Ma'am Laika. Good morning, Ma'am Laika. Salamat kayo sa inyuhang kining pag-sponsor sa muang 26th anniversary, no? Atong Pizza 7. Salamat gid kaayo. Bisan pag unsa kalayo pero ang Pagadian City pero gipaningkamutan gid ni Ma'am Laika nga makatilaw gid mi sa iyahang lamian nga kakanin kabagtig kabalgadas. Digid mo magmahay, no? Pinaagi sa Laikas Kakanin kabagtig kabalgadas. It's already 10:16 in the morning. Shout out dol vlogger sa Pagadian na Asis Vloggers. Good morning. O may buntag ni mo Asis. And good morning po di Poroco. Hello. Sa tanan po na minaw karon. Good morning sa inyo ha. Salamat kay sa pagpaminaw. And hello ko si Jay. Good morning. Patunog Pinoy lang. Sa tanan daw nga mga o naminaw karon sa nga program, labi na daw siya kaugalingon nga broken hearted. Pa-broken-broken dayon aron ingnon. Basig dilig yun, nag-joke, rabi ato. Bito mga pinangga naman tigpaminaw sa kahanginan. Once again, good morning sa inyo ha. Salamat kayo sa inyo nga pagpaminaw. Short break muna tayo. I'll be back after this short break. Diri paghihapon sa itong programa nga Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Kaubalan yung ko is Jay sa kahanginan, ang nag-iisang ko is sa balat ng radyo. Wait for a while. Kaya, unsa man ako ang nakita, Andre. Okay, National Attention Deficit Day. Okay, national. Double check natin kay basin unya oga malipata. Okay, short break muna tayo. I'll be back after this one.
2: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa atensyon, pagkontrol sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madaling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, aralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD.
0: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niya tung tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive, anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
3: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: It's already 10:23 in the morning. Hello to Jomar de la Cruz. Good morning to you. Good morning to Fau. And good morning also to Alexa Mateo. Good morning po. Kumustang umaga? Magandang umaga po sa lahat sa mga nakikinig pa rin ho ngayon sa ating programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagding at saka sa 16.3 Bell FM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay po? 09380077614 and also 09542863758. Yan po ang atuang text line, mga pinanga na muntik paminaw. Wait for a while lang ha. Double check lang natin dito. Okay, wait for a while. I'll be okay, wait sa and now wait for a while ha. Dinatay cooler mga kabagting, atuang a cooler karon, atuang tubagon ang atuang a cooler karong buntaga, kung si Kinsa ni siya. Hello, caller from the line. Good morning, kisa ni Palihog. Hello?
1: Good morning, Chris
0: J. Yes, good morning, kisa ni Palihog.
1: Si Gata Batal sa Pandanan, is hindi lang now del Norte, Chris J.
0: Sige, go ahead sa mong patunog Pinoy.
1: Ang mapatunog Pinoy lang ko, unas ka nang din mo, Chris. Sa akong nigana, Siren Imid, Lover Boy, in Tingarpio, Aljuan Mukatka, Triangi Palalon, Don Luger, Rosal Obrinisa, Lambin Magsalay, Lidia Tamburan, Nandoong, Josephine Pardelio, Vilski Soot, Niso Ganja, Arlene Anjay Coberto, Joribert Gonzalao, Lilin Hinirali, Adelaida Lailay, Delia Credo, Emeline Remasog, Marlene Tatas, Lilin Cresona, Anmario Aying, Armin Samlia, J.J. Hikali, Ben Awa, Joy Sanugal, Arino Ortega, Ashley Mikanyiti, o J.C.L. Martel. O ang nagpatunog Pinoy, si Gaga Patal sa Pandanan is hindi Lanao del Norte. Nalang ko mag-request og song, Coach G.
0: Okay, nagkasalamat sa pagtawag, Bam Gaga.
1: Nagkasalamat po sa pagtubag, Coach G.
0: Okay.
1: Mayroon po, bye-bye.
0: Goodbye. Good morning, Naruman. Patunog Pinoy lang sa ni Lovely Joy, Aljo na Mukatkat. Thanks sa pag-reply sa mga chat ko. Ingat po palagi. Nestor Kanya ng Mahayak. Ingat, love. MJ Carpio, good morning to you. Magpatunog Pinoy, guys. Sa Danang Manisan Family, Albarico Family, siya daw mga sa akong, nasa siya? O sa akong mga, unsa man siya? Mama or unsa? Alberta Manisan, o sa iyang Papa Ernesto Manisan, o sa iyang mga barkada, nga sila si Best Friend Aljo Namukatkat, Marwin Chibihasa, Ace Chavez, kay June Mark Manisan, sa may Fatima San Miguel. Good morning, good hello po.
2: Hello, Chris J.
0: Good morning, isa ni Palihog.
2: Sir Julibert, from Katipunan, Michelle Tambonga del Sur.
0: Sige, Julibert, go ahead.
2: Patunog Pinoy lang ko sa akong kaugalingon, nilagay na sa akong mga papa, dayon sa akong mga pag-umangkan, sa akong mga bisita diriyari, kay Dr. Dakasatan diriyari. Sa tanan na nanak mga bisita diriyari, labi na live sa akong mga friends, ang pinamakatkat, ni Gaga Batal, dayon ni Dr. Puerto Arlene Puerto, dayon ni Giselle Martel, Giselle Martel, dayon sa Alexander, sa Siguro to, dayon ni Juan, Arian Kaban Arian di Ayala Sio dia sa Dimingag dayon especially di sa akong uyab dia sa pagadiao dia sa Tigbaw si Dayon Mendoza ilabi na ang pamilya karon nga nasa dok manginaot ko nga maulian na yung pamilya kaloy ang tagino dahil mo request ko Quiz JB
0: sir request ni mo
2: may birthday song JB kay birthday ko na ko karon
0: happy birthday ni mo
2: yes salamat kay Quiz JB kay anik dere kay kaon-kaon dyan dere ron.
0: Sana all, kaon-kaon.
2: Nay, kaon-kaon dere. Wulaan ka dere. Labi na po dyan sa akong uncle niya sa Alison Valley. Labi na siyang pamilya. Kailan sa mga anak ko ka po. Dayon, sa baklaan pamilya daw ganun ko bili. Salamat kayo, Chris J. Dayon, nikli lang, Chris J. Nagaan kinsin man lang. Panlaag mo dere. Kaya naghan pagmanog-manog ako para ihaw ninyo.
0: Magdugay man na maluto yung mong gisig to gaok. Yung mga hinigtan man ang karaan ni mo, Julbert.
2: Murajo, ara-ara, ayaw ko yung pero okay na ba na siya ko yung tagihan lang sa kalayo, pabuka lang kadyot, makaon naman nyo, kumplito ako sa
0: oras. Nah, kamatay, dugay kita makaon na naman, mapasmuta, kaya sana orasa. Salamat, Jalibert!
2: Doon na naman, doon na naman, gitan na ka na, kaon-kaon lang, hindi abot ko mo dahil natalo na to na, kaya para, labi na nagsabaw, kay kanang kuha na, kanang usanay gala na, dili na, kanabi to, gilaming na, Chris J.
0: Asano, gilaming. Bito, Jalibert, salamat sa pagtawag!
2: Okay, salamat kay Quest J. I love you so much.
0: Okay, goodbye. It's already 10:28 in the morning, mga kabagting. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw.

Sige, happy birthday. Ganong disco man ako na-play dito. Sorry kayo. Happy birthday sa mga nag-birthday. Ganong adlawa. Sorry kayo. Kung kabantay rin na pita. Ambot na lamang kayo. Dahil bitaw. Sa tanan nga nag-birthday. Happy birthday sa inyong tanan. Sa inyong hurot. Karong mga panahon na. Anyway, it's already 10:29. Maing buntag. Hala, sige. Good morning, John Juan Elga. Sa may Pugwan, Mahaya. Good morning. Oga, Mary Joy Sumido. Good morning po sa may Maguindanao del Norte sa OP. Melvin Limbo sa may Santo Niño Tukuran. Good morning. Jomar Saire. Good morning. May buntag ni Jomar Saire Istimo sa may Digo City, Davao del Sur.

0: Radyo Bagbag.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
2: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash, sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, anamay mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag.

0: Radyo Bagbag. Ding!
1: It's already 10:42 in the morning. Kabagtig-gabagkada. Malayan tayo itong pagpanaguban sa programa Tinog Pinoy. Good morning to Mother Ading Tura. Good morning, Mother. Kumusta? Hello. Salamat kayo sa inyo hang pagpaminaw diha, Mother. Ada sa may Banali Pagadian City. Good morning po. Okay, everyone. Itong basahon nga mensahe kabagting. Diri pagihapos sa tulmanon. Kuis, good morning. Request kog chains. Ako'y panungod nilang sa Holga Family, Butron Family, Manggubat Family, Pahid. Gikan ni Sita sa Puro Crescencio. Good morning, Ate Sita Manggubat. Diya sa may Bigong Tigbaw, Zumbanggan del Sur. Hello sa inyo, ha, di ang tanan. Kumusta man ang inyuhang kabuntagon. Isa may nagkanta ng imuhang request, Ate Sita, may buntag sa imuha. Patunog Pinoy Kukoy sa Tagalogon Family, Tagayon, Pagalaran, Malmis, Tagarda Family, sa ilang mga sunod nga higala, good morning. Gika ni Aljo Lumukatkat, may buntag ni Mujon. Good morning, pwede on air kong number, ngayon ka text mate ka ng bayi, 25 to 35 years old. Ngayon siya ka text mate, and request ko sacrifice, okay. 25 to 35 years old nga babae, iyang gipangita, iyang cellphone number kay 0954-415-6488. Again, nangita ka textmate ha, 0948-415-6488. Muna yung number, ngita siya ka textmate mga kabagting. Good morning ni 064, may buntag. Hello, ko is Jay. Good morning. Request na lang daw siya multo. Sige, ito nang i-play later yung request. It's already 10:44. Balik mo tag-uras. Oy, 10:44 in the morning. Diri pag-ihapon sa tuwang pagpanaguban. Other one, hello ko is Jay. Maying buntag, patunog Pinoy sa mga... Okay, hello daw sa iyang mga kaparientihan nga nagpaminaw karon. Good morning sa inyuhang tanan po. Salamat daw, Enoch Family. Tabag ng kabalgada sa diri paghihapon gawa nagpaminaw sa programang Tunog Pinoy. Okay, wait for a while. Ang taon sa nato ha. Kung, okay, mo na lang ni siya. Nabilin dahil kong commercial. Sige. Dugang lingaw lang kaninyong tanan. Dari sa tuwang at tulumanon ang Tunog Pinoy 756. I don't know kung kinsay singer sa imong kanta at isita. Palaw ko og kuan sa imo kinsa imuhang kinsa artist sa imuhang kining request. But before that, kabagting o kabalgadas, alang kaninyong tanan, may buntag sa mga gipang-uhaw. Wait, nga naman ni siya, dilaw lagi. Anyway, kalang kaninyong tanan, may buntag sa mga nag-request sa nining kanta. Okay, good morning sa mga gipang-multo.

0: Radio Bang Bang.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bagbag.
2: It's already 10:53 in the morning. And dali pag-ihapon, sa Brown Tulog Pinoy, Rio Brothers, Kwiti Namaan. Sa lahat ng mga tinamaan dyan, hala ito po'y para sa inyo.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Maayong buntag kabagting o kabagkadas, aniya na ang Daklit Balita alas 11. Malampusong gipahigayon sa Philippine Statistics Authority kan PSA Zamboanga del Sur ang lima kaadlaw nga pagbansay alang sa Oktubre 2026 sa Labor Force Survey o Survey on Overseas Filipinos. Diin walo ka statistical researchers ang miapil sa pagbansay. Nagipangunahan ni Roselia Sumalpong, Statistical Specialist 2 o LFS Focal Person. Tumong sa maong survey ang pagtigong magtukmang datos bahin sa trabaho sa mga Pilipino o gahimtang sa mga overseas Filipino workers lagi pang ilang mga remittance. Gipahigayon ang field enumeration nga gisugdan ni atong Oktubre 8 hangtod karong 31 tuig 2026 aron makatampos mas maayong pagplano og paghimo og mga polisiya base sa kasaligan nga datos. Ang maong balita giabagan sa Pagadian City Parole and Probation Office sa kini subagting 28 Kimberly Namuaga. Maing buntag ganatong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Magbating.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagbating.

0: Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Kagara ug tambal gipang inom, nagsinaw ug balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
7: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radio Magbating.

0: Rádio Vadim.
1: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Oras, alas 11:30. Rag,
1: aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw na una. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
2: Yes! Welcome sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Kauban na po ninyo si Lady Antonia, mga kaudyaka. Kumusta man ang taon mo diha? Shout out sa tanan ninyong mga kaubanan diha. Kung kinsa magaling na imong kauban diha karon, oh, sa tuang mga naa diha karon sa nagtagsatag sa mga panimalay. Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o paudyaka. Oh, naman tayo numero, mga kaudyaka. Ha, natay numero. Oh, ang inyong gusto nga ipadangat diha sa inyong pa-joke time o paudyaka, pwede ka ninyo ipadangat. Oh, sa 0997-765-9923. Mao na itong numero. O, bani ko ninyo mga kaudyaka? O, hudyakas kahanginan. Aga, syempre po di ay. Shout out sa tuang mga users sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Dako ka ni siyang tabang mga kaudyaka para sa inyo ha. Labi na tong gusto makasinati o gayuhan sa ilang panlawa. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka, ha? Ingon man, shout out di ay. Sa ato ang mga first-timer. Sa mga bago pa lang naminaw sa itong programa. Shout out di ka ninyo. Sa mga naanda na. Sa mga naanda na mga kaudyaka, nga madungog atong tingog. Wala sila ilabot, mga kaudyaka, galingog-ngog ba o dele. Basta kay naanda na silang dalunggan. Na-immune na. Bitaw, shoutout dyan kaninyo. Balikon na ako, natay numero ang 0997-765-9923. Pasayawon ta sa mobe kay Murag. Mubalik rapos, Lady Antonia.

0: Yes! Ah, shout out diay sa tuang mga naadiha karon, labi na gitong mga nagamit sa tuang Nature's Gift Marketing Corporation. Kabalo ba mo mga kadyaka katong nangita sa Verticure capsule? Kato bang pangwa sa lipong-lipong?
1: Kaloka.
0: O, ang lipong-lipong, magud mga kadyaka, delikado ka ini, labi nagnaaka sa imuhang trabaho. Ang kanibitang vertigo mga kaudyaka, delikado ka ini mga kaudyaka kung kanibitang naaka sa panahon mga kaudyaka sa dilubyo. Sa mga panahon sa emergensiya, unya galipong-lipong ka, unsa na lang. Muna siya nga paggamit mo sa kitawag nga Verticure capsule. Magpakatabang kinis pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse, ingon man makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. Katong mga nanay, mga tatay, common gid ni sa ato ang mga idaran nga muagi kalipong, muagi og kahangak. Ba? Tinawad bitaw, katawanan unaw-naon mga kardyaka, kalitag kalipong, hadlok man unaw-naon, di mo na katawanan. Delikado pag inunaw-naon, way mo salo sa imo, dawig mabundak na imong ulo. Delikado gigay siya mga kaudyaka. Mauna siya nga gamit mo sa gitawang Verticure capsule. Ay, shoutout din kanimo, Lady Antonia, diris taga Carmen, North Cotabato. Ingo man ni Jennifer Samosa, Gorgonia family, Eliedo family. Shoutout din kanimo, Susan Caballero Perez, Barangay Bibilik, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Natay Nerveflex capsule. Kabalo ba mo mga kaudyaka ang kaning Nerveflex capsule? Ang kaning Nerveflex capsules, mga nangamatay diyang mga kaugatan. Mamatay po din ng mga ugat mga kaudyaka? Kanang mga nangamatay ni mo mga kaugatan mga kaudyaka, unya feeling ni mo mga kaudyaka, wa na yung nag-function ni mo mga kumagko, ang tumoy sa imuhang mga kumingking. Konektado ba na sa ugat mga kaudyaka, di ba? Tanan, masiguro parte sa tulawas na ugat mga kaudyaka, no? Ba? Namay ugat? Di, gikan sa ulo, namagin na ugat, sure magin ko. Paingon sa liog, kaklaro, ana, maklaro, magyaw-yaw ko, oh, perting ugata, oh. Dapit sa imuhang abaga, paingon sa kamot, kaklaro, anang ugaton. Gikan sa imuhang liog, padulong sa imong hawak, kaklaro, anang daghang ugat. Di ba ni mo matagag pagtagad na tumar kag Nerveflex capsule? Ha? Makatabang pagpalig-on sa nerves ug ugat sa atong lawas. Lindot kaayo ni mga kaudyaka. Labi na gyud kay ang ugat sa lawas nato mo ginag-control sa atong mga lihok. Reaction paminaw o pamati sa atong kamot ug tiil. Munag paniguro mo mga kaudyaka, proteksyonin niyo mga kaugatan kay kung dili taga kanabitang magpasagad lang ta sa tuang panlawas. Sayang kayo, lumoy ka na diha. Sa ato ba kabantay mo mga kadyaka kung mangusog mo kuan biyang ugat. Soko, magay ka mangugat, magay ka. Kana pa bang bisan magay mo smile ka mga kadyaka nga mo stretching magay ng mga kaugatan. Amunang pag Nerveflex capsule takpila 18 pesos per capsule. Adunay vitamin B1, B6 ug B12. Oy, dako gigi siyang tabang para sa inyo ha mga kaudyaka. Labi na tong mga sigig lokdo, sigig doko. Unsa may trabaho nga sigig doko mga kaudyaka? Ha, unsa nga trabaho? Ay, kanang katong its sige nagdoko. Apil lang gatsisme, sige nagdoko kay pag makita niya iyang gilibak mga kaudyaka. Pag makita niyang gilipak, doko-doko, romandensi ah. Sa mga nangutan na ha, mapalit sa mga farmasya nga nasin yung lugar at mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kung naamod dyan sa Surigao City, nadya sa Cuff, Clavernon Pharmacy, New Family Drug, Falma Drug, Aquarian Mangagoy, Aquarian Pharma, Duff's Pharmacy, Regal Pharmacy, Kabadbaran DS, DS Kabadbaran, Agusan del Norte. Naapod yas Alanas Pharmacies, Buena Vista, Kunamos Butuan. Naadyas Yani Pharmacy, Freeman Pharmacy, o Health Savers Butuan. Oy, nana, mga parmasya, mga kaudyaka, kung asa available at mga produkto. Aga, syempre po. Ay, naputay gitawag nga Memo Smart Syrup, ha? O, sa atong mga kaubanan, diya, mga kaudyaka, nga mga kabataang barangay. Kamu ang susi ng tagumpay sa ating nasyid ng Pilipinas. Sa darating na mga panahon. Pagdating ng panahon, kamu na ang uupo sa Senado. Munang sa atong mga chikiting. O, dapat yun, mga kaudyaka, nga inyuhag yung isulod sa inyong nahuna ang maayong mga buhat mientras bata pa. Diba? O, isulod ninyo sa inyong una-una, mga chikiting. O, nga panaminan ninyo mga nahitabo karon. O, diba, naka... Kuan ba ang chikiting? Nakakita man sa ang uban, mga kaudyaka, nga mga kuan? Kanabitang, unsay tawag anak, mga bata? O, murag makita nila karon ba nga? Abi ninyo inyong mga chikiting, nay uban mga bata, mga kaudyaka, o nga, ang ilahang una-una, matured na. Bitaw mga kaudyaka ba? O nay mga anak ba, nga bata pa lang kay, amot ba yung anong nay mga bata nga matured na kay utok sa mga pagkaon na karon mga kaudyaka? Nga, parehar mga pagkaon siguro karon og sa una. Mas lami pa kayong pagkaon sa una mga kaudyaka, grabe kay healthy karon ba ya, kay mga instant na ba ya? Unang instant po na itong mga sakit ba? Muna ipamimo Smart Syrup na inyong mga anak. Tagpila, good night, tag 200 per botelya. Para sa mga nagidad 1 to 12 years old. O nindot ni siya mga kaudyaka. Basin kulang o gustong suportas pag-develops utok na inyong mga anak mga kaudyaka. Na yung mga bata mga kaudyaka ka gusto i-advance sa ilang mga maestra. Pero magsige na manog balik-balik grado. Ano sa pabanay mo grade 2 na akong anak? Sige na lang mag-grade 1. Cruces Rodriguez, shoutout manin, Diginjel. Shoutout ya kaninyo. Baliko na ako ang Memo Smart Syrup, ha? Para sa Abtik o bright nga future. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabang, aron dali makasabot. Makahinomdom. O dili, good in town, magkalimot-limot ng inyong mga anak. Joke time! Kini kuno si Antonio na maligyaay og fresh milk sa baka. Ay sa mo comment og paspas sa kay kuning basa mo wa ni. Nanis if be live gi comment mga kaudyaka. Ingon sa Antonio. Ay palit na mo og fresh milk, fresh milk, fresh milk. Ay mga igala. Palit na mo og fresh milk. Balato pa! Lamion pa!
1: Oy, tagpila man na imong gata sa baka, Antonio!
0: Ay, kaning isa ka litro! Ang kaning isa ka litro nga fresh milk sa baka, 100 pesos lang! Kaning tunga sa litro, 50 pesos lang!
1: Ay, kamahal man day, Ana, oy! Unsa man na, oy, kamahal man day, Ana, ang fresh milk na baka, oy! Ato na lang ko, oy!
0: Hoy! Aysa! Aysa!
1: Onsa man?
0: Wano maging impresyonato kay fresh milk man eh!
1: Hoy! Wala'y tag-5 di ha?
0: Ay! Pwede magyapon tag-5!
1: Hoy ka na! Be, tag-5 be!
0: Ay! Ato dito squadra kao! Pero, ikaw mo'y mototoy sa baka, ha? Balik 5 lang!
2: Mauna,
0: diya? Kiay na!

0: Kailangan dyan ako Memo Smart Capsule. Na, mag-Memo Smart Capsule. Dyan ko, oy, kaya makalimot. Taanin kayong tangan eh. Oy, na. Madunggaw, gangatong pagpanlibak, aning. Ay, mga nanay, mga tatay, pangaon na mo diya, ha? Oh, pangaon na mo diha, ay na, kukunin yung pansin na dire. Paminaw lang mo, pero ay na, kunin yung pansin na. Shoutout sa kong mamang o papang Antonia, si Bulata o Jinjin, pambarangay kanaan, Sigig Pamate. Ah, Sigig Pamate sa Pamate? Ah, Sigig Pamate sa Pamateon? Anatay, Memo Smart Capsule, mga kaigalaan. Mugin niyo ganan, yun kay kukuan ani mga kodyaka. Kanabitaw indurso. Labi na ning Memo Smart Capsule. Kay usay manggod, ginawala na nato o warag, iwada na nato ginungdan ba ang kanabitong o oh, kanang pag-feed sa tuwang pangutok. Kay nagtuo manggunta nga, makakaon lang ta, okay na. O, diba, mubi na, makasustain na tas panginanon sa itong mga anak, okay na. Pero atong kaugalingon, ato pong ating manun, kaya di man takaw na nagtarong po mga kaudyaka, di man taka hatag sa itong mga anak o kanabitong o suporta kung kita po, sige lang itong libog, ah, tapadulong, watay saktong direksyon, watay decision making atarong, isip ginikanan. Unang kailangan na itong mga ginikanan, mga idaran, mga musakang edad, mga bisis trabaho, mga way trabaho. O, apilo na to. Mga grabe kaayo ka boards kinabuhi. Mga daghag lingaw kinabuhi. Mga daghag kwarta, mga way kwarta, mga daghag utang o way utang. As long as nakay utok, paggamit og Memo Smart Capsule. Tagaan na itong bili niya itong pangutok mga kaudyaka. Uy, kay di man ingon nga purkit wana tanang eskwela, di na lang po din nato tagaan og sustansya niya itong utok. Uy, na, nabi mga panahon mga kaudyaka nga, oh, kanabitong, oh, kanabitong usakadla, wadam ha mga kaudyaka nga, nade kay natabangan di itong gumikan lang sa imong kahibalo. Oh, sinod yan na. Oh, naay mga tawo nga natagaan nimo og hustisya, gumikan ana imong kahibalo. Oh, di ba nakatimaan ka? Ah, di na kay na mga bugat nga mga problema mga kaudyaka, pero ginagbay ba? Abi ninyo mga kaudyaka, ang kanang ginagbay nga kalimot. Di ba na term ana mga kaudyaka? Why? Sa kito katong kalimot ba why? Sa kito mga kaudyaka naman isultian sa mga idaran ba? Why komong ang unsa to? Why? O saka ito, mga idaran? Ay, mga idaran, sorry. Why, kuha ng kalimot. Kaya namdam ka na teknisyal sa nag-iingon bitaw sa tuong mga idaran. Why blank ang kalimot? O saka na, mga kaudyaka, tubaga, ronin nyo be, kaya nakalimot ko. Why? Delilah! Nay ko na oy na why blank sa pagkalimot. Ito ang the best kaning gitawag nga Memo Smart Capsule o para pagpaayos sa inyong konsentrasyon. Muhanat din ka Antonia, nag-promote kag Memo Smart Capsule nya nakalimot ka unsa tong giingon sa mga katigulangan magudto. Ang ka ah, tama ang kalimot way gahom. Dakog tabang. Labi na gyud sa mga inahan ang Memo Smart Capsule. Kaya kita bayagati man sa itong mga anak, di ba? O na mga bana, mga kaudyaka, nga may kayo matiman sa mga anak. Pero kasagaran hands-on, mga kaudyaka, di ba? Kabantay mo, kasagaran hands-on ang mga babae, baya. O, ang bana, igurabay na mo.
1: O, mana mo diya? Okay na, wala na, mam na.
0: Ang mga anak po, yay, mga liga! Kasi ka-relate, ana, mga kaudyaka. Kabalo ko, ka-relate ang mga mama, ana. Wag yoy gahom ang kalimot mo nang mag-Memo Smart Capsule ta mga kaudyaka. Di ba maglago ta? Kana natin nalimtan nga butang ba? O kasagaran malimtan mo bitaw ako dili ko gadala o kuan mga payong mga kaudyaka. Una ginala ko kakalimtan. Tinood. Unsa may cellphone muna pinakadlock cellphone malimtan, pitaka malimtan. Di ba kana mga simple nga mga butang nga pirmi nimo dalon unya malimtan nimo ba? Na pag-Memo Smart Capsule mo oy. Oh, pag may mo smart capsule, gin mo mga kodya ka, mag-una, 20 pesos per capsule na siya. Di, good na, makapubre na yung mga kodya ka. Basin, makadato pa na, kaya may numduman yung number sure 3. Ay, sorry. Aga, syempre, ay mo kalimot, gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, ha? Katong mahiligon og kape, ilisi na inyong kape mga kaudyaka. Katong kape ba nga makapahimuot sa imong kasing-kasing? Dili kay makapalpitate na noon. Makanindot o makapahimuot sa imong kasing-kasing? Katong kape ba nga lami ang lasa, healthy? Katong kape bitaw mga kaudyaka nga nindot sa imong atay, sa imong kidney, sa imong nerves? Agoy, pag inumog Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kunya, pwede pag inima convert sa pamahaw mga kaudyaka. Ang nakanindot ani, di na mo mangitag sugar. O diba, usay, maglago ta kay labi tong medyo ganahan o kuan mga kaudyaka. O ganahan, ginamis, gamay. Na, mangitay patag sugar, the big way sugar. Nindot man eh, kay pagtimpla ni mo sa Nature's Gay Purple Corn Coffee, dritso, ra, igura ni mo na, bisan na imong todlo, pwede ni mo na ikuan, itimpla. Kung dili kayo init na yung ha? Puslan man ang api mo. Puslan ang api mo mga kaudyaka. Ngayon di man mo magamit o kuan. Ngayon di man mo magamit o kape mga kaudyaka nga maka kanabitong naa siya ay natural fiber nga makaayo para sa atong tiyan. Sabi na di ka kabawas mga kaudyaka. Sige kagkaon, di ka blo mo bawas. Anong di man tamo gamit, Anna? Uslan man nga. Kanang bitong daily habit na nato mga kaudyaka? Di ba, pag mata ni mo, mangape. Pag uli ni mo sa gikan sa trabawan, mangape. Uslan man nga daily na ni mo nga routine nga mangape. Pamay musli, katong kape nga na ay dako kay nga benepisyo sa imong panlawas. Dili kay kape nga katong taga-tod-tod, kukulbaan ka. Di ba? Dakog diferensya mga kaudyaka kung gamiton niyo ang Nature's Gay Purple Corn Coffee nga produkto sa Nature's Gay Marketing Corporation nga mapalit sa inyong mga butika. Inana kanindot, grabe gyud akong panginambog ani mga kaudyaka kay sa una bubito tong atong niaging kuan mga kaudyaka pag human ako programa ba din nadungog na ko akong tingog bitaw nga nag-advertise. Ipayan ako oy. Inana akong partner. Uy, sa una, gapangandoy, ragi kung madungog akong tingog sa radyo, karon na madungog sa bisan asa nga lugar na advertise pa, hilas kaayo. Palipay na biya punta, mabito nang pasalamat yung nga nailisan po niya itong programa o program title, Lugudyaka sa Kahanginan. Literal mo po ng hanginon ko. Ay, syempre po mga kaudyaka, ha? Kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule? Nagkahanap imong pananaw, lisod sa pagbasa, murag di na kay kakaklaro sa mga letra. Usahay po, sige, gamit ko gadget. Ang imong trabaho, gatubang sa screen. Kasagaran, mabati ni mong kakapoy sa imong mga mata. Pagamit og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tagpila man eh. Tag 18 pesos per capsule ra. Ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad, 2 to 12 years old. Nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ana ang pinakabag-o nato nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mao ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc. Para sa dugang nutrisyon o pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naa dyan sa inyong mga lugar, mga kaudyaka, ha? Pangutaan na lang mo dyan sa mga parmasya. Tag 160 pesos! Ala, ambot lang ha, kung ganahan ba mo aning sunata, pero wamang ko kasabot unsay pasabot ani. Kamu raw pasabot ani unsay ning is. Isme. Unsa ka ning isme ring? Alam, mahadlok mata. Kiay! Kiay na!

0: At aya ay Isabel FM o Radyo Bagti.
1: BBC Taglit Taglit Balitan Balitan Radyo Bagbating.
2: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radyo Bagbag. Come to me, my little butterfly.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana
6: paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: oras, alas 12:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Ngayong second week of October, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week, isang paalala para sa lahat ng ating kalusugang pangkaisipan ay kasing halaga ng ating kalusugang pisikal. Sa paaralan man o sa trabaho, mahalagang suportahan at hikayatin ang isa't isa na maglaan ng oras para sa sarili. Matutong magpahinga, makinig sa iyong damdamin at kumonsulta kung kinakailangan. Tandaan, ang pag-aalaga sa ating isipan ay hindi tanda ng kahinaan kundi simbolo ng lakas at pagmamahal sa sarili. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging produktibo, mas masaya at mas handa tayong tumulong sa iba. Kaya't gawin nating normal ang usapan tungkol sa mental health at sama-sama nating buwagin ang stigma na nakapaligid dito. Remember, taking care of our mind is just as important as taking care of our body.
3: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Second week of October is National Myopia Consciousness Week. Mga mamis at daddies at mga kabataan, alam ba ninyo kung ano ang myopia o malabong paningin sa malayo? Ang myopia ay isang kondisyon kung saan malinaw ang nakikita sa malapitan pero malabo ang mga bagay na malayo. Maaari itong makaapekto sa pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na gawain. Kaya mahalagang alagaan ang ating mga mata. Iwasang matagal na nakatutok sa cellphone, tablet o computer. Maglaan din ang oras para sa paglalaro o paglabas sa lugar na may sapat na liwanag at magpahinga ang mga mata sa pagitan ng paggamit ng mga gadgets. Kung napapansin na malabo ang paningin, madalas na paglapit sa TV o libro o pagkirot at pagod ng mga mata, magpakonsulta sa eye care professional para sa tamang pagsusuri. Alagaan ang ating mga mata. Malinaw na paningin, mas magandang kinabukasan.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balita.
4: Kabag digibalkad na, aniya na BBC Daglit Balita alauna. Higpit na ginugurahan ang bagong municipal fire station sa Margo sa Tubig nga nagkantidad og 10 million pesos. Nasairan nga kini ang gitambungan ni OIC Regional Director Fire Superintendent Kadil Akalula sa Bureau of Fire Protection Region 9. Samtang mapasalmaton usab ang makatawhan na gumikan sa pagtukod sa fire station aron mapalig-on ang pagpanalipod sa kinabuhi og kabtangan ni ini. BBC Daklit Balita alauna, Bagting 17 Flores sa FEMA, maayong hapon.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: medyo magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man day ito na nabuo?
4: Asin? Okay.
3: Uh-huh.
4: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Aha.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, rock, radio, magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week. Mga mommies at daddies, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang newborn screening para kay baby? Sa simpleng test na ito, maaring maagang matukoy ang ilang sakit na hindi agad nakikita sa pagsilang, pero maaaring makaapekto sa paglaki at kalusugan ng inyong mga anak. Kapag maagang natukoy, mas mabilis na mabibigyan ng tamang pangangalaga at gamutan si baby. Kaya mas maiwasan ang mga komplikasyon at mabibigyan siya ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga magulang, huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby. Kuminsulta sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider para sa karagdagang impormasyon. Magpa-newborn screening para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ni baby.
2: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imo pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Rock, rock, radio.

0: oras a la una y media.
1: Radio Magbating.
2: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatian nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya?

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panag-uban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba ng inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay... Oh, manumbalay na usap sa inyo at sa tagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamins sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himu Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang kanin yung tanan mga pinalanggan, tigpaminaw. Hanap na ang larawan sa atong kagahapon. Kay gitabuna na sa di makalimtan nga ng labayng panahon. Apan ang dinagaang sa kainit sa imong gakus daw mabati ko paghihapon. Nang katamis sa mga ngabil mong gidaitol daw labas sa gihapon. Ang duha kan dumanan gipatik sa atong dughan. Ikulit sa duha ta ka mga ngabil bisan sa akong paghinanok. Ang mga signos o kasika sa nag-uros-uros tang balatian, sa ganghaan sa kinayokang lawak nining kasing-kasing manukto. Bugat ang mga lakang palayo kanimo dihang miabot ang takna sa pagpanamilit. Daw may mga kamot na nagpangamrot nga sa akong pagpalayo nagdumili. Pinangga mo'y naghari ang gahom sa kahinugon kanimo o kawili. Dili mahimo ay nanamilit na ako busa bisan sakit giantos kong magpingi. Nakita ko sa imong panagway ang kakulba. Kang kansang mga mata gipugngan ang mga luha. Daw ko siun kining dughan sa kaluoy kanimo akong gipakabalaan. Uban sa kasibot padayon aron pagbugtaw sa idlas nga tingos bawan. Walay bisan jutaing signos og anino. Muamot ang unos bisan banlang pahimang. Diyang ako mga saad ni mapakyas o matuman. Sa duha ka na kong katalagman, din misandig ang katarungan. Kinsa man ang akong basul, kamandag makini sa imong kamadanihon. Panloyon ining tanan dili ako malimot sa atong una o katapusan. Mga gakos o halok na nahipatik ning handurawan. Una o katapusan, alang kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: Yeah! Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka. Alang to kanin yung tananay. Yan na ako tiwason kay layo rin gamigting kong na April Boy. Kay Mayu Boy man ko, niya sa April Boy. Layo naman. Joke ba to? Atot kanin yun sa pinaka-the best ng Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Na tumakaig suunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya lami kes pamati Wonder Herbal Oil epektibo niya barato ra po kanang atong Wonder Herbal Oil may siguro nga testingan suwayan gamiton ang atong Wonder Herbal Oil alam mo og patunto kay daghan kay gasuon-suon sa mga produkto ingon ana kasikat ang kanini ang Wonder products daghang gasuon-suon mo nang magamping tas pagpamalit ha. Wonder Herbal Oil. Paminawa oh, dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Aduna na usab kitay nadawat nga mensahe gikan sa usa ka nangalang Virgie of Seattle Negros Oriental. Matod ba niya nagamit siya og Wonder Herbal Oil atong klarohon?
2: Hello.
1: Hello mama, ayong adlaw. Ma'am, unsa po? Unsa nag-text man ka dinhi nga nagpasalamat ka sa atong Wonder Herbal Oil. Unsa man imong gibati nganong nigamit man kani atong produkto nga Wonder Herbal Oil?
2: Okay kayo na ako ma'am. Pag atong wala pa ko nigamit ani sige ra gugong gikabuhi sa kitsatian anong mga katul-katul. So paggamit na ako ma'am, makuan ko ning mga panuhot-suhot nimong halang-halang sa gi mga likod, tanan-tanan, kada gabi, haplos ko anak niya, ma'am, kay bukod na yung number one na ito, nagkaroon panahon na, tunog na, so ingon anak ko na, magagamit ko anak, ma'am. Salamat kayo sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Okay. Unsay mo ikasultis mga naminaw karon ma'am, pag auhag nila, basig, wa pa sila nakasuway ani atong produkto?
2: Ang ako lang sa tagalaing lugar, dahil sa Bayawan, Basay, Bali Hermoso, Negros Oriental, sa akong mga parinti diha, si Kihor. Gamit mo ang Wonder Herbal Oil sa produkto sa RSB. Kwapo kayo na siya.
0: Unana, kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kaya, kanipo ato ang produktong Wonder Animal Vita. No, katong mga suway gamit, aniha? Oh, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins sa inyong mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Kani atong gamiton ni produktong Wonder Animal Vita, ha? Oh, mauning gamiton na to, parang baboy, bugat ang timbang, nipiski tambok, bugat igunod, lamik kay karne, no? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ng Wonder Animal Vita. O, paminawa, oh, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako dahil si Kuan Sir, Danilo Makabindar, dan soy akong dagna sir, dire sa poblasyon Lantapan. Sa ako raning kasinatian nga nagamit ko, subtad nagbuhi kong manok, baboy, ug kanding.
0: Mm-hmm.
3: Nakita ginago sir nga murag maayo yung epekto kay ang akong baboy, dali ra ni dako. Gani, sa tulo ka bulan, niabot na siya og 115 kilos. Sa upat ka bulan.
0: Ah, 115 kilos. Dako na kayo.
3: Oo, upat ka bulan lang. Na, tapos, ang akong kanding, nakapalit ko dito sa proklosi sa kulasihan, gamay kaayo, sir. Murag, imo og matumbaga na yung halos na rin nakabakot tungod sa kaniwang.
0: Hmm. Unya, gipagamitan din mo Animal Vita.
3: Oo, muna akong gamit ang Animal Vita, sagol na ko sa bahog niya o ganing sa tubig. Kalos ginawa sir, mga kapinbulan, halos na di na ko kaila sa ko ang kanding kay medyo nibukad nagiging lawas.
0: Dali ra kayo kabusok?
3: Oo, dali ra. Yung pagkasunod si Mana, nagulag na din siya. Rinhantod nga, nakaanak siya, duha kabuok.
0: So, wala kay lain nga gigamit Animal Vita ragyod?
3: Animal Vita ragyod sir, kay itistingan lagi na ko bago unos agid siya ka-epektibo. Dako ang epekto sa imuhang pagpamuhi, gamay ra gasto.
0: Otong Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus, may punang gamiton ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, anak, manggustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, kaya sa una, laga, ramtag banaba, parang makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Kumusta man ang iyong paggamit sa Wonder Banaba Plus? Dugay na ka nakapalit?
5: Oh, diya sa Kuan, Maramag.
4: Ah, sa Maramag?
5: Ah, pila na kakabulan na kagamit, ana?
6: Wow, 20 kadlaw na magdialin na kong inom.
5: Ah, kuana, hapit na magbulan.
6: Oo, oh, hapit na magbulan.
5: Nagproblema kasi imong pagpangihi. Unya, kumusta man ang imong paggamit?
6: Pangihi lagi na ako, kanang magbawas ko, puno man akong tiyan-tiyan, may muto, ang gamintinan, kuana. Primero inom na ako, tulong ka buhok, 3 times a day, 4 days, nag 2 times a day na pugo.
5: Oo.
6: Pero nag-once a day na lang.
5: Ah, once a day, unya. Kumusta naman ang imong pagpangihi karon?
6: Hindi naman ko mabilar, kaya magsigil mo pangihi itong magabihi bitaw, sige mata-mata, hindi ako balik kay tulog eh. Mangihi ko, gagmay lang kayo.
5: Sa una, mangihi ka, gagmay kayo.
6: Oo, oh, gagmay kayo na. Pero mata ko, kaglaon na muna, mangihi lang ko.
5: So makarelax na kaugtarong karon, makatulog na kaugtarong.
6: Oh,
5: padayon lang ko gamit ng Wonder ba na ba plus sir?
6: Oh, mula kong gikuan ron, gimintinan lang, wasardi na lang, may naman akong kuan.
5: Imong pangalan sir?
6: Alin.
5: Alin, Alin.
6: Pili- taga, taga diri sa kuan, Maramag.
5: Ha, taga Maramag, bukid na. Okay, salamat kayo.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Hasta ko dili pa makadaot sa buntis 4 months ka Kalabaw from Medellin, Cebu. Salamat sa pagbasa inyong produkto Animal Vita. Kuya Idol, ako diay si Alma from Cebu. Greet ko akong mga anak, akong pare si Alias Hapon. Shout out ko ni Binhamin Gitundio. Barangay Gintigi, Ormoc City, Leyte. Shoutout sa among pamilya diri sa Wangilan, Talakag, Bugidan. Akong banda nga si Baging. Ug anak nga si Prince Sugid nga tigpaminaw. Salamat sa pagbasa, Angel from Talakag, Bukidnon. Salamat kayo nimo, Kuya Cardo. Salamat pod kayo mga pinalanggang tigpaminaw. Kuya, greet lang ko sa Wayan Family, Austral, ug always minaminaw sa imong programa. Requestin kong kanta, Ibong Ligaw. Si DC Jean Austral, na ini from Madasigon, Kawayan, Quezon. Tanan na minaw sa imong programa, gikang Rebecca Katampatan, Guadalupe, Bugo. Shoutout ko ako mga igsoon, ug parinte diri sa Landing, Baliangaw, Misamis, Occidental, kay kusog imong programa diri sa Amoa. Shoutout ko ako mga anak, Flor Buknoy, Alim Inday, ug labi na sa akong apo, Nicole, Jap, Alexa. Salamat, Beth, Deni, gikan sa Aligria, Pagadian. Salamat sa pagbasa. Ay mo galimot sa Bitron Drops po na. Oh, katong mga bata nga bagong natao, taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton, megan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit, o niya, maipon matulog, basta kayo naka-Vitron Drops, kanang ilang giingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong natao, taman 1 year old, paim na na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw. Kinsa gini ni ma'am, palihog?
7: Si Joanna Yaris Lene, taga Alihal, Carmen Davao Norte.
5: Ah, sige, sulti, Amy, unsa ka epektibo ang Vitron Drops?
7: Epektibo gyud kayo ang Vitron Drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kayo ang lawas, unya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na ka nang bisan wala gyud kay sudan, mukaon gyud siya nya. Sa una, nga wala pa siya ka-take og Vitron Drops, ginabunalan gyud ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, nya masigit po siya sakit-sakit. Nga wala pa siya ka-take ng Vitron Drops, bisan duha lang ka butilya ang nahurot, okay na gyud kay siya nya. Hyper na pagka siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuanan, dili kay maminaw, misasara mo kuan ba kay tungkol sa yung ka-hyper. Oh, nindot yun kay ang Vitron Drops sa mga ubang diha nga wala pa yun ka kuan sa ilang mga anak, mag-Vitron Drops na yun sila. Kay nindot yun kay ang Vitron Drops.
0: Unana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron syrup para po sa mga 2 to 12 years old. Nakay anak ka 2 katuig tamag 12 anyos, Vitron syrup pud moy maayo kay imong anak anak ganahan kay nga eskwela, bright ba bright. Bright sa eskwelahan, oh niya dali kay kasabot, no? May pod mo kaon, may pod matulog, mabiyaan ginang gadgets basta kay naka Vitron syrup, ah, gamitan eh. Paminawa o, testimonya sa nagamit sa Vitron syrup mga pinalanggan dig paminaw.
5: Datong pangalan?
8: Si Nerejin Bautista, taga Manukan sa Bungad Norte. Sa Vitron syrup, ako pong anak. Ako po sa Gimintinan, po siya tayo. Hindi kayo siya, hingaon kayo tayo, ma. Presyo ko tayo, nanon yung bataan eh, tayo mo nang ipakaon, sa unsa, tayo magkausutan. Eh, kwate, di siyang kaon. Dito siya mukuhan siya. Eh, gusto niya. Biskuit lang, gatas na yun. Sa unun. Di siyang kaon tayo. Way gana. Mag-tryan ko sa citron syrup. Karon, okay na yung panglawas din. Mukaon na po siya. Kaya dili na po tayo. Pareklaw na ikahinaon kayo.
5: Paspas na siya mukaon.
8: Then, oh, de ang bata po. Okay kayang pangutok po. Grabe yan lang. Salamat, Etanan.
0: Ngunana kanindot ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron tablet may punis mga 13 anyos pataas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ang Vitron tablet ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Vitron tablet mga pinalangga ang tigpaminan. Katong inyong mga lulo ug lula nga pilian na kay pagkaon, nya di na kay katulog ug tarong i-Vitron tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron tablet.
9: Pangalan sa natong address?
10: Akong pangalan si Harding Malina, relocation mainit, Katil de Oriental.
9: Salti eh, mister, okay. Kung aun sa kanindot ang kining produkto nga Vitron tablet.
10: So, sa dilipo magamit ang wapang makasulihan ni Vitron tablet. Ang karog, yung diligod ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12 na ako katulog. Mm-hmm. Pero suka, nagamit ako ng Vitron tablet. Morga alas 7, katulog na ako. Ang tulad alas 4, alas 5. Hindi na ko halos kamata, mag-hihika sa pagkaon. Usaraman ko sa balay, naging usara ko.
9: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
10: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog.
9: Mm-hmm.
10: Mawagin na kingon ako na mahal pa yung Vitron tablet di ay. Kaya suka, sana, nakabati ko sa ako, ang ganyan ma-advertise niya sa ako, ang ni Kuya Cardo.
9: Mm-hmm.
10: Matong isulayan ako ang Vitron, isulayan ako ang sinur man yun. Namayagod gamit ito ng Vitron tablets.
9: Okay.
10: Kaya katul, may na akong taon.
9: Mm-hmm. Sige, sa salamat.
10: Ako na ginamintin. Ito, nagyagod Vitron tablets.
9: Mo na niyong ginamintin ka ron?
10: Oo, mga akong ginamintin ka ron.
9: Sige, oh, salamat ka sa paggamit, ana.
10: Salamat.
0: Ingon ana, kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Cardo, greet ko akong anak si Crystal May Angel Chris, na greet iyang mama Emilita. Garay na ko akong asawa si Hanilyn Gaid from Dingkilaan, Mantica, Misamis Oriental. Greet ako akong mga anak si Adrian, Teo Ilganjay, Teo Imoriki, Teo Princess Teo, Kudi Teo, Adi Teo, na pagaray ilaning mama Juliana. Tiyo sa Upper Lasang, Malapatan, Sarangani Province. Pag-greet ko akong pamilya, Batok Family sa Lumawa. La Union, San Isidro, Davao, Rintala, akong Kuya Aldrin, May, Zoe, Locas, ka Chai Chai. Mama DC, salamat. Shout out ko sa Mamak Family, o Glapinig Family. Nag-text kay si Cecil, salamat kuya. Ang pagpaminaw, tanang taga Purok City, kahapunan sa mga Sabalia Family, na Balitan Family. Quinley Family, labaw sa tanan sa akong bana nga wa pod mapuli pag-atiman ako. Masakiton pod ko 15 years na salamat nga wa siya mubiya na ako. Kusugay ang imong programa dali. Kuya Cards, always may nagpaminaw tudling sumagaray, dres Tangis, Barangay, Datal, Angas. Shout out ko Kuya Cards. Shout out lang ko pamilyang Dawaling, Balibis Family, og Mandao Family. Si Randy Mandao ni Kuya dres sa Midsalip. Salamat kay nimo Kuya Cards. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, inagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, imo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kaya hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang, kwan, ginhawaan dito sa imuhang kutokuto. Ginan ka na, nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis o kape. Ari ka sa among Huander Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Huander Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa mong wonderful coffee, kay dili ka magka-hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag wonder herbal coffee. Pero kung nakay almuranas o di ba kakulon problem, kana pong ato ang wonder himo aid. Okay, mo na atong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bang... Kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na ginaan mo gamitan o Wonder Himoid, pero grabe na kaayo, ayaw na po kisalig sa Wonder Himoid. Ay, ato na po nagdoktor, para ang doktor na yung magdesisyon ng unsao na, ha? Oh, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Himoid niya, na po kay kulon problem, pwede po ng Wonder Himoid na to, ha? Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang sana dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. maka mabikil ka gamay, dahin din kag kasuko, pati nimo dali ka ayo nga kanang muinit imong uba, kay taas kay ka og blood pressure. Baka kaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba, wana. Aksyon nag-ungot imong tangkugo ba? Oh, aksyon nag ka, di mo na ungot, kanang aksyon na og kanang gahi. Ang imong tangkugo ba nya, mura na kag una-una kanang gini, blood pressure taas gini, ano no? Maghinom ka og Huander Cardio Care para i-lower nang imuhang taas kay nga blood pressure, ha? Atay Huander Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Lito gina mga pinalanggang tigpamina. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Huander Vitamin C, kanang Huander C Plus, na isira para sa 2 to 12 years old. Yan apod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Huander C Plus. Guys, naminaw midriya sa Laurita Home, San Miguel, Tagum City, Davao del Norte. Ako si Ate Bibi Barcelona. Kanunay ko naminaw ni More Power. Garay Kuya Cars ni Mad Sunya Gabayan, si Ilin Ruluma ni Hirin Palakapa o Kison. Shoutout niya sa Luni Binsin Susagon, Sambuanga del Sud, nila ni Nunoy, Junaldo Fighter o Jaime Salazar Armando Gaan. Shoutout sa akong Papa Boy Santillana, akong banaw ako mga silingan kay Bibi Rap Rap. Namun Gaga Galini, Prampurok, Katabuk, Esperanza, Sultan Kudarat. Shoutout ko akong Mamang Inday. Papang Usto dia sa Ipil, Sambuanga, Sibuga. Listening from Tukuran, Sambuanga del Sur. Shoutout ko sa Puentes Family from Unidos, Tago, Surigao del Sur. Ibu gamit og Wonder Glutathione Kudzik Milk Soup ang edad 14 o kiraba dari sa Risalina, Sambuanga del Norte. Ah, balakad tari, oy. Unang importante ning mubalak ta. Iron mo man ang gugma kong gitaguan. Balibaran mo man ang pagbati ni ining doghan. Isalikway mo man ang pagpangga nga hilabihan. Dili kagayod malangkat ning akong doghan. Kanimo nagtuyok ang gisubay kong kapalaran. Nunot sa pagbati kong walay katapusan. Sungon ko kinihangtod makabuot ang kalampusan. Kalampusan nga bisan sa kapakyasan kini pagatumbangan. Daigan ko ikaw sa akong sugilanon. Sa akong pagkatulog, ikaw kanunay akong damguhon. Gihamok mo kanunay ang akong katulogon. Gipukaw sa damgo ng pagkalisod tokyo. Balibari ayaw ang gihalad kong gugma. Ang pagpaantos mo kanako in taon hunungan na. Sa kalibog na puno kining akong hunahuna. Gugma kong gihalad dawaton mo. Babagan man ako sa mga dagkong balo. Kapakyasan dili mo hunong kanako sa pagukod. Mapukan man ako madusmo og mahisukamod. Gugma kong matuo dili og dili ko ikalimod. So wala damha, gisanagan mo ang nagkaaop kong paglao. Ibaday sa panagway ang nahikalimtan ng pahiyom. Mihonghong ka kanako sa pulong nga nagganayon. Pinangga ang gugma mo, ako nang pagadawat. Kapalaran sa gugma alang kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: alas dos.
1: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
4: Maayong hapon kabagtingo kabukadas, ani ana ang Daklit Balita alas 2. Gipahigayon sa Mega Evacuation Center San Pablo Zamboanga Losor ang Municipal Resilience Planning and Prioritization of PPAs for PCRP funding ang gitambungan sa mga punong barangay o Municipal Resilience Team. Tumong niini nga mailhan o maprioridad ang mga programa o proyekto nga makapaligon sa kapasidad sa mga barangay sa pag-utubang sa mga kalamidad o guban pang hagit. Ang maong balita giabagan sa Laikas kakanin, kini subagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Radio Magbating.
6: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
8: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tapos duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang ginuod gyud, ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simple, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan gyud ko, o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyan ko nga. Paradis nila-dila. Lisa Heraon Prausos. Kuan ako, 5'7".
7: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash, sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa

0: Alipa dulong sa IBT Mulami. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Rock, rock, radio, magbating, ding.

0: Radio Bating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang naguntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turun eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na lawas. Magrapag yung ko mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Tapos yung pag-booming, nakatulong siya dun sa pag-booming natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayon na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
5: Tuwing October 15 ay National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Araw ito ng pag-alala at pagbibigay pugay sa mga sanggol na pumanaw bago, habang o matapos si silang at sa mga pamilyang nakaranas ng ganitong masakit na pagkawala. Ang pagkawala ng isang sanggol ay maaaring maging napakahirap para sa isang pamilya. Kaya mahalagang ipakita natin ang pag-unawa, pagmamalasakit at suporta sa mga magulang at pamilyang nagluluksa. Kung may kakilala kayong nakaranas ng pregnancy o infant loss, simpleng pakikinig, pagdamay at pagiging present ay malaking bagay. Iwasan ang mga salitang maaaring makadagdag sa kanilang bigat. Sa halip, iparamdam na hindi sila nag-iisa. Sa araw na ito, sama-sama nating alalahanin ang mga munting buhay na minahal at patuloy na minamahal.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization or bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Mga nanay at tatay, naiintindihan po namin na may mga katanungan kayo tungkol sa kaligtasan ng bakuna. Nais po namin siguraduhin sa inyo. Ang lahat ng bakuna ibibigay sa inyong mga anak ay ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto. Maaaring magkaroon ng bahagyang lagnat o pananakit sa braso pagkatapos ng bakuna, pero normal po ito. Ito ay senyales na gumagawa na ng proteksyon ang kanilang katawan laban sa sakit. Ang mga bakunang ito ay libre at napatunayan ng mabisa laban sa mga sakit na kanilang pinipigilan. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria, at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa Bagong Pilipinas dahil bawat buhay mahalaga.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkik ang bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsigong, ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga, adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
4: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.

0: Radio Bogdín.
1: BBC, taklit, balitan. Radio Bogdín.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. I'm not afraid.

0: Radio Mag-Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio,
6: okay po si Tatay Mio.
5: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
6: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
5: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay para pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio Mag-Bating-Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagting.
3: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di na dyan maglayan akong kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nangita ka ba signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events and uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
0: Radio Magbanting.
3: Yeah.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: 9万定。
1: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Magbating.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort and hisgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya ko sa delivery service para sa mga customers. O sa payong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: MC1 Hardware.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbagim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bagbagim.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbag Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa gamit sa atong kape.
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Na man kay mo. Nya makasaka ko kalog sa ang bukid duro na gani ay nag
5: ha sa kulian.
6: O kato kaning ana nga murag na.
5: Bukid sa
6: kani. Oh. Nya o sa wa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
5: para ka sa bukid di ko kasaka
6: sa tiya nga nagmintin ko ana ay patun sa iya
5: pwede na mamakat ka tayo ko sa bukid
6: kat ka to ha
5: oy
6: magrapag yun ko atang mga gulay yun nga ingnon ko nila ni kamay oy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
5: hindi pa ka nalim mulay
6: Sean
5: Lido
6: Alberto
5: tuloy mo idad.
6: Ay, anak ko, nabinta na ko.
4: Usa, sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
9: Mga minahal namong kabagting o kabalkadas, among ipahibalo diha kaninyo nga dili una ninyo mabati ang public affairs sa Baganyan Broadcasting Corporation sa Radyo Bagting o BLFM karong buntaga. Ang inyong mabati mao ang State of the Mayor's City Address sa Most Outstanding Pagadiano na Oga Media Awards agig pagsaulog sa ika-57 araw ng pagadian. Daghang salamat.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. Radio Bad Bad.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Ngayong October 10, ipinagdiriwang natin ang World Mental Health Day. Isang mahalagang paalala para sa lahat ng ating katawan at isipan ay dapat sabay na inaalagaan. Sa paaralanman at sa trabaho o sa loob ng ating tahanan, hikayatin natin ang isa't isa na maalagaan ng oras para sa sarili at unahin ang mental wellness. Tandaan, ang pag-aalaga ng ating isipan ay kasinghalaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Walang health kung walang mental health. Ang self-care ay nangangahulugang pagiging andyan para sa isa't isa at ang self-care ay kasama rin ang pag-access ng mental health care services kung kinakailangan. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging masaya, produktibo at handa tayong suportahan ang mga tao sa paligid natin. Let's love our minds as much as we love our bodies.

0: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglaya na akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga, adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radio Magbating. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan

0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Welcome sa ating palawa, palato doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating palawang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito mo naman sa ating balado doon. At eto na, buwan-awanong caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Alan po. Taga-Samar po, Santa Margarita po, Kuya Boy.
0: Ano pong pangalan?
1: An-An.
0: An-An. Tama
1: po.
0: Opo. Taga Santa Margarita. Santa Margarita.
1: Samar.
0: Po. Opo. Nanay An-An, ilang taon na po kayo?
1: 68 po, Kuya Boy.
0: Ilan po?
1: 58.
0: Okay po. Yes. Nanay, kayo po ba umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po, Kuya Boy. Matagal akong gustong tumawag sa iyo. Hindi ako makapasok sa programa niyo.
0: At least po ngayon, Nanay, nagkakausap na tayo. Tama?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Thank you. Nanay, balitaan nyo naman ako kasi maraming nakikinig sa atin ngayon. Luzon, Visayas, okay. Hanggang sa Mindanao, Nanay. Napapakinggan nyo yan. Alam nyo po yan.
1: Oh, hindi may iwasan yung sakit sa katawan, Kuya Boy. Yung pagsakit ng tiyan ko, yung sabag. Yung makatulog, Kuya Boy, tapos yung pagbawas, Kuya Boy, mahirap. Pero ngayon, Kuya Boy, ngayon, Kuya Boy, ng mahigit ng 4 na taon, Kuya Boy.
0: Ngayon,
1: 4 na taon na umiinom.
0: Ngayon,
1: umiinom
0: okay na.
1: Wala na, Kuya Boy, ang gaan ng pakiramdam ko. Nagpasalamat nga ako sa, nagpasalamat nga ako sa rice coffee, nandyan yan.
0: Thank you.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Salamat
1: po. Kung walang budget, Kuya Boy, bili ako ng kasila, tagbahin sila dito sa Santa Margarita. Oo, pag wala akong budget.
0: Pag walang budget, sa Seisha Sheila. Tama. Opo. Tama yun.
1: Basta. Opo, Kuya Boy. Basta lang hindi mo lang absent ang pag-inom ko, Kuya Boy.
0: tama yun. Tama yun, Nanay.
1: Oo, Kuya Boy.
0: Tama po.
1: Yung mga kamit-bahay ko, Kuya Boy, pag meron siya ikmin ko sa akin na masakit ng katawan niya, induso ko, Kuya Boy, yung rice coffee mo, kasi herbal daw yan. Oo.
0: Tama po yan.
1: Oo po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, Nanay.
1: Oo po, Kuya Boy. Pasalamat na ako dun sa rice coffee niyo.
0: Thank you. Kami po yung dapat magpasalamat, Nanay. At kayo po yung tinugunan niyo po yung ating panawagan na maging malusog tayo, maalis yung maibsan yung lahat ng ating mga karamdaman.
1: Thank you, Kuya Boy.
0: Opo. Maraming salamat
1: pati
0: po sa inyo.
1: Pati yung asawa ko, Kuya Boy. Pati yung asawa ko. Opo. May karamdaman. Opo. PWD yung asawa ko, Kuya Boy.
0: Mm-mm.
1: Kasi naputulan ng pata, disgrasya. Pinapainom ko na palagi ng rice coffee, Kuya Boy. Araw-araw yan. Apat na sasi ang maubos, Kuya Boy. Minsan, taklo lang sa siya. Biluhin mo, Kuya Boy, nang nagpa-laboratory. Normal lahat, Kuya Boy.
0: Wow.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Very good.
1: Oo, hindi yan biro, Kuya Boy. COVID ang tested yan.
0: Tama.
1: Kasi nga, gusto kong tumatawag sa iyo para malaman ng lahat na hindi lang niya magdalawang isip, Kuya Boy. Rest ko, pinala talaga.
0: Tama
1: po. Opo, Kuya Boy.
0: Tama po yun, Nanay. Maraming salamat. Opo. Talagang, kumbaga, proven and tested na po ninyo yung ating rice coffee.
1: Opo, Kuya Boy. Kahit pa mga kamag-anakan. Opo, Kuya Boy.
0: Nababalitaan nyo po, nasasabihan nyo na po yung mga
1: kamag-anakan.
0: Tama po.
1: Kahit sabi nila, mahal, pwede hindi. Oo. Yung mag-instant coffee ko, walang benefit yan.
0: Oo.
1: Opo. Oo.
0: Tama po yun. Tama po yun, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Alam nyo, Nanay, at least nakatawag kayo, nagkausap tayo, at naririnig kayo ng napakarami pong kababayan po natin na meron din po mga karamdaman. Di po ba, Nanay, na sila po ay magsimula na rin ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Dalawang isip, Kuya Boy.
0: Tama.
1: Dahil herbal yan, hindi yan makasama sa katawan. Dahil
0: tama.
1: Pa umusin mo pag...
0: Tama.
1: Gawin mo, Kuya Boy, oo.
0: Tama po.
1: Ang daan sa katawan, Kuya
0: yes.
1: Boy.
0: Ilang taon na kayo, Nanay, umiinom ng ating rice coffee?
1: Apat na taon na ako, Kuya Boy.
0: Apat na taon. Very good po. At saan po kayo nabili dyan sa Santa Margarita, Samar?
1: Marami dito, Kuya Boy.
0: Marami dyan.
1: Marami dito.
0: Hindi na
1: uubusan. Hindi problema. Marami dito.
0: Very good po, Nanay. Maraming salamat po. At Nanay, yung ating po namang 25-in-1, nakatikim na po ba kayo noon?
1: Hindi ako nakasubok yan, Kuya Boy. Ang sabon niya, sinubukan ko, Kuya Boy. Binili ko.
0: Kumusta?
1: Sa balat ko na, Boy. Makaputi, Kuya Boy.
0: Yeah. Tama po. Tama po yan, Nanay. Opo. Maraming.
1: Hindi ako gumagamit ng lotion, Kuya Boy, kasi para ang smooth sa balat, Kuya Boy.
0: Yes. Napaka-smooth sa balat. Oo, tama po yun.
1: Oo po, Kuya Boy.
0: Si Tatay, bukod po doon sa naging normal lahat ng mga results sa kanya, laboratory, ano po yung dating pinoproblema ni Tatay noon?
1: Yung arthritis niya, Kuya Boy, may arthritis yan.
0: Aha, arthritis.
1: Tapos, yung baby niya, yung buko niya, upo, hindi siya makatulog. Yung over sa iyang blood pressure is mababa. Yung magbabi niya, upo.
0: Opo.
1: Tapos, nung laboratory kami, natakot niya ako, baka ano ba resulta. Pero pag sinabi ng doktor, okay nga.
0: Normal lahat.
1: Normal lahat. Hindi ka maniwala, Kuya Boy.
0: Tama. Tama po. Very good po, Nanay.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Yes.
1: Sabi ko, sa rice coffee na yan.
0: Dahil sa rice coffee. Opo. Yes po, Nanay. Opo. Nanay. Opo. Bukod po sa inyong dalawa, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa loob ng bahay po ninyo?
1: Yung pamangkin ko. Sabi niya, para palagi daw siyang nahihilo, Kuya Boy, pag nagbiyahe. Opo. Sabi ko, subukan mo yung rice coffee. Bili ka dyan, no? Kaya malapit lang.
0: Oo.
1: Bumili siya, Kuya Boy. Sinubukan niya.
0: Tama
1: po. Nandunsa ko, Kuya Boy. Oo po.
0: Very good po, Nanay. Maraming salamat. Nanay, maraming nakikinig sa atin ngayon. Buong Pilipinas, napapakinggan tayo sa iba't ibang estasyon ng radyo sa buong Pilipinas sa mga oras pong ito. Ano po yung masasabi po ninyo, Nanay, sa lahat ng mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee pero may mga iniindang karamdaman po, Nanay? Go ahead po.
1: Yung hindi pa naka-inom ng rice coffee, huwag kayong magdalawang isip. Inom na lang kayo. Sa clothing, antistid yan sa skin. Apat na taon akong mag-inom. Okay, magaan sa katawan. Lahat na iniindan ninyong karamdaman, huwag lang kayong magdalawang isip. Inom na kayo ng rice coffee. Yan lang, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po, Nanay.
1: Salamat,
0: God bless po.
1: Salamat, Kuya Boy.
0: Thank you very much po, Nanay.
1: Salamat sa programa niyo. Thank you, Kuya
0: Nanay.
1: Boy.
0: Salamat po, Nanay. Bye-bye, Nanay. Salamat. Thank you.
1: Bye-bye, Kuya Boy.
0: Salamat po. Mga kaibigan, si Nanay Ananang Santa Margarita, Samar. Napakinggan nyo, mga kaibigan, ang kanya po namang napakagandang kwento patungkol po naman sa pag-iinom ng ating rice coffee. Apat na taon na umiinom ng ating rice coffee. Kaya po yung mga nagsisimula pa lang tapos naghahanap na po ng bakit naman, Kuya Boy, wala man bagang epekto to, Kuya Boy. Tuloy-tuloy dapat nga ni... dapat po tuloy-tuloy. Ano po, ah? Again, dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom. Tingnan niyo po si Nanay Ann. Ano po? Ang kanya pong kwento ay hindi lang po isang linggo, isang buwan, kundi apat na taon ang umiinom ng rice coffee. Pero pakinggan nyo naman yung galak sa kanya po namang tinig. Ano po? Kung gaano po siya nagpapasalamat ng kagandahang naidulot po sa kanya. Hindi lang po sa kanya, kundi pati sa kanilang buong pamilya, yung kanyang asawa at yung kanyang pamangkin na umiinom na po ng ating rice coffee. Ganun po katindi at katibay ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1, basta po tuloy-tuloy po nating iniinom. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
2: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
2: Elmar po ito, Kuya Boy.
0: Elmar, tama po?
2: Opo, Kuya Boy.
0: Taga saan po si Tatay Elmar?
2: Si Elmar po.
0: Taga saan po kayo, Tatay?
2: Dito po ako sa Diyungan, yung nakaraan ang tawag po, Kuya Boy.
0: Taga saan po? Taga saan?
2: Ay, napasalamat ako, Kuya Boy, sa rice coffee.
0: Bakit po?
2: ay yung sakit ng tiyan ko eh, nawala yung, lalo na, yung pag ko ay maganda din, lalo yung ano, yung pagmamassage ko ay laging lakas yung pagmamassage ko, hindi na ako kagaya din ay napapagod ako, talaga yung rice coffee ay laking bagay na nakatulong sa akin.
0: Tama po. Maraming salamat. Saan po kayo nabili? Taga saan po kayo?
2: At nagpapasalamat ako na laking tulong sa akin yung rice coffee dito yung ginamit ng kasangkapan sa akin, kuya.
0: Apo. Tatay Elmar, taga saan po kayo? Taga saan?
2: Ujungan po ako sa Mantala kasi dito ako nagmamasal sa Ujungan. Sa
0: Romblon. Ujungan.
2: Dito ako ngayon sa Ligaya, Barangay Ligaya, pasyal dito sa kaibigan ko.
0: Apo. Ilang taon na po kayo, tatay? Ilang taon?
2: Atong nakaraang tumawag sa'yo, si Elmar po, 27 na po yung edad ko.
0: Apo, apo. Tatay, ituloy-tuloy niyo lang yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
2: Opo, kuya, kasi yan talagang ikuan ko kasi magbabalik ako ng product niya. Maganda kasi yan. Isabay ko sa pagmamassage ko ay maganda yan sa pagmamassage para sa mga customer ko.
0: Tama po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay.
2: Yun nga, at pwede ako, tatay, kuya, makabati sa mga...
0: Go ahead po. Go ahead po. Go ahead.
2: Shout out pala dyan sa kay Nanay Inday at kay Rian, sa Langispen, kay McLean, at tatay John, no, na dito sa Barangay Ligaya, dito po sa Ujungan, at sa lahat na kay Utol Edgar, no, sa lahat ng mga kapatid niya, lalo na po sa lahat na hindi pa nakatikin ng rice coupe, ay subukan ninyo kasi ako, nakapatunay ako na yung rice coupe ay nakalaking bagay na nakatulong sa ating kalusugan, mga kababayan, no? Sa lahat po na nakapakinig ngayon at lalo na po sa mga taga-loob, no? Sa mga kabang-anak ko, kay Tito Ion Moreno, siya sa lulo ko, lolo Kikoy Bernardo, sa lahat, kay John Edith Dabat, yan sa punta, sa loob. Sana magtikim kayo ng rice coupe para mawala yung mga sakit sa kwan nyo, mga kung mayroong sakit sa bato, fitness ay laking bagay yung rice coffee po. Yan lang po, Kuya Boy, at magandang tanghali po sa iyo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay Elmar. Mabuhay po kayo. Bye-bye. Ang kaibigan si Tatay Elmar ng Ujungan Romblon po, mga kaibigan. Huwag po kayo sa ating muna mga numero 0969-226-9623. Ang ating muna mga numerong pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan. Itawag lang po dito po naman sa ating baladudunan ang inyo po naman mga kwento at mga patotoo katanungan na kung kayo po ay nakatutok ngayon, nakaantabay po naman sa ating programa. 0969-226-9623. At tayo po'y napapakinggan dyan po naman sa 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat po naman. Ganon din po sa radyo natin Bonpen. Maraming salamat. And dyan sa FM Radio Kamsur, radyo natin Buwak Marinduque. Maraming salamat. Yung lahat po naman na nakatutok po naman sa atin sa Radyo Bandera Katarman at sa lahat po ng mga nakatutok po naman sa atin sa buong Pilipinas. Maraming salamat po naman. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa atin po namang kwentuhan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Wala.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin. Oy, eto mga kaibigan, isang ano po ito, isang pag-aaral na nabasa po natin. Gusto ko pong ibahagi po sa inyo ito mga kaibigan dahil napapanahon po ito. Ayon po sa isang pag-aaral na isinagawa po sa isang universidad sa ibang bansa po mga kaibigan, na ang patuloy daw po na pagtaas ng bilang mga nagkakasakit po naman ng dengue ay maaaring konektado po sa nararanasan nating El Nino phenomenon sa atin po namang rehiyon. Ano po ah? Ayon po sa isang dalubhasa ang o kaya sa punong may akda ng pag-aaral po na isinagawa. Teka lang, babalikan natin yan. Meron po tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Sino po sila? Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Siya ni Rosa.
0: Rosa. Tama po, Rosa?
1: Yes, sir. Oo.
0: Taga saan po si Nanay Rosa? Taga saan po si Nanay Rosa?
1: Dito lang sa Bugalyon, Kawayan.
0: Bugalyon?
1: Sir. Ay, Kuya Boy.
0: Wait lang, Nanay.
1: Bugalyon. Bugalyon. Kawayan.
0: Isabela.
1: Kuya Boy.
0: Kawayan, Isabela.
1: Oo, Isabela.
0: Ah, okay po.
1: Kuya Boy.
0: Ilang taon na po si Nanay Rosa?
1: 71 years old.
0: 71 years old. Opo. Nanay, ano po yung maipaglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
1: Kanina nga tan binigiti ko programa there. Ay Kuya Boy.
0: Apo.
1: So, we submit the check it agati anak ko nga na stroke. Sa bali tikim nagnana, nagaglintig, iba na nakangato. Tapos papi siya kit agdara sakit ti ulo. Tapos kada madaling araw.
0: Masakit. Tapos, Nanay, masakit yung ulo kada madaling araw.
1: Opo, winter.
0: Okay po.
1: Tapos ano sir, naawin sa kumit niya pa, na dumdumig tinka. Tapos DJ, ginatang ko nga rice coffee, sabali gayan ti letter na. Rice kumangin, R-I-S-E meat. Eh, yung bagantit R-I-S-T. Diba, Kuya Boy?
0: R-I-S-E po, Nanay. R-I-S-E. Opo.
1: Oo, sir. Yun sa Bali, yan ang datang ko, sir.
0: Opo. Nanay,
1: sa Bali.
0: Ano po yung salita po ninyo? Hindi ko po maintindihan. Ano po yun?
1: Ay, Cagayan.
0: Ah, Cagayan. Sorry po, Nanay. Ha? Hindi ko po maintindihan masyado. Sige po, ano pong...
1: Maintindihan.
0: Hindi ko po maintindihan. Nanay, pwede po bang Tagalogin po ninyo?
1: Kuya Boy?
0: Apo, pwede po bang Tagalog? Pasensya na po.
1: Sige, sir.
0: Apo, ano po yung sinasabi po ninyo? Yung anak po ninyo, tama?
1: Na-stroke.
0: Apo, na-stroke yung anak po ninyo. Tapos, ano pong naging epekto po sa kanya nung na-stroke po yung anak po ninyo?
1: Tapos, bumili din ako ng rice coffee kasi niinggit ako sa sinasabi mo na maganda yung kalusugan kapag
0: pag umiinom
1: ka ng ganyan.
0: Opo, tapos?
1: kapag nagsasalita ka, andyan na ako sa nakaupo ako sa sa lamisaan na kinukuha ko yung sinasabi mo na number.
0: Opo.
1: 09, gano'n, 69. Tapos noon, nakuha ko na yung last number. Ayun, tumawag na ako sa iyo.
0: Thank you, Nanay.
1: Tumawag na ako sa iyo.
0: Opo.
1: Kasi nainggit na ako sa iyo. Sir, ay, Kuya Boy.
0: Opo. O, Nanay, kayo po ay umiinom na po ba ng ating rice coffee?
1: Sir. Kuya Boy, bago lang ako bumili nung last week.
0: Okay. Last week lang?
1: Opo. Last week.
0: Very good. Ituloy-tuloy niyo na po. Simulan niyo na po yung pag-iinom. Ituloy-tuloy niyo na po, Nanay. At makakatulong po ito sa ating kalusugan, Nanay.
1: Opo.
0: Yes. At dapat po tuloy-tuloy.
1: Bakit,
0: opo.
1: Kuya Boy, bakit yung anak ko na uminom dyan, yung binili ko na bago ngayon? Ha?
0: Ano po yun?
1: Sandali lang, sir. Kasi ano? Ha? Oo, ako nga yun. Oo, ako nga. Eh, Kuya Boy ito. Si Kuya Boy ito. Kinakausap ko. tinatanong nila, sir, kung ay Kuya Boy, kung sino daw yung nagsasalita sa ano.
0: sa radyo.
1: Sa radyo. Kasi lumayo ako, sir. Ay, Kuya Boy.
0: Opo.
1: Ngayon lang ako tumawag sa'yo.
0: Thank you.
1: Tapos last week, bumili ako ng ano, rice cooker. Pero mali pala yung letter na ano na binili ko.
0: Ah, mali po yung nabili po ninyo.
1: Oo, sir. Yung binili ko, R-I-S-E.
0: Hindi coffee. Po. Yun po yun, nanay. Ang atin po ay R-I-S-E. Kasi...
1: Oo nga, sir. Mali.
0: Kasi...
1: Mali.
0: Ang mali po yung nabili po ninyo. Bakit? Ano pong spelling ng nabili po ninyo?
1: Oh, mali, sir. Ay, Kuya Boy.
0: Ano po yung nabili po ninyo? Anong spelling?
1: R-I-S-E. Coffee.
0: Oh, yun po yun, nanay. Yun po yung sa atin. R-I-S-E. Yun po yung ating rice coffee. Ayun po yun.
1: Sana, pero maling.
0: Ah, mali. Ano pong nabili po ninyo?
1: Bakit pinainom, Kuya Boy, pinainom ko yung anak ko na isa kasi nainggit din. Tikman ko nga, sabi niya sa amin. Tapos tinatikin ko, kagabian niya, ininom niya isang baso. Tapos kagabian na daw, utot mong utot. Tapos gusto niya tumahi. Magbawas.
0: Apo.
1: Hindi, masama nanay. Iba. Hindi pwede sa akin yan. Sabi niya sa akin, Kuya Boy.
0: Nanay.
1: Ay, hindi pwede garod sa'yo.
0: Nanay, kung yung nainom po ninyo, nabili po ninyo ay R-I-S-E, yun po yung ating produkto. Apo. Yun po yun sa atin.
1: Apo.
0: Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po kung yun po yung nabili po ninyo, yung R-I-S-E, tama po yung nabili po ninyo. Hindi kayo nagkamali.
1: Ganun po, Kuya Bay.
0: Opo. Kung yung pong ano po ninyo, yung pinainom po ninyo ng ating rice coffee na sinabi pong umuutot tapos nagbawas, tama po yun, nanay, kasi cleansing po yun. Cleansing yun. Tama po yun. Kasi kapag uminom ka po ng ating rice coffee, yung iba na ating mga kababayan, kagaya po ng inyo po namang anak, nasabi po ninyo, pinainom po ninyo na utot ng utot, tapos nagbawas, dapat lang po nanay na matuwa siya kasi nililinis po naman yung ating katawan. Kapag ganyan po nanay, mas maigi po yun na ilalabas po natin lahat ng basura natin sa loob po ng ating katawan. Kaya po, wag po siyang matatakot, wag niya pong ihinto yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po yun, nanay. Yun po yung epekto ng ating rice coffee sa ating po namang katawan.
1: Kuya Boy.
0: Okay.
1: Tuloy-tuloy lang namin garud, sir.
0: Yes,
1: Kuya
0: opo.
1: Boy.
0: Opo, nanay. Huwag po matatakot kapag habang umiinom ng ating rice coffee ay kumbaga parang hinahalo kayong tiyan. Kasi po yan po yung healing effect ng ating po namang rice coffee, nanay. Ibig lang sabi, epekto po yung ating rice coffee kapag utot ng utot, nanay, na ilalabas po natin yung mga basura, yung mga toxins sa loob po ng ating katawan. Normal po yun, nanay. Ituloy lang po yung pag-iinom nito.
1: Ako nga, Kuya Boy, karasakit yung ulo ko. Okay lang ba na yan iinumin ko?
0: Yes, nanay, yung ating rice coffee makakatulong po ng napakalaki sa ating po namang kalusugan kapag yan po yung ginagawa po natin.
1: Okay, Kuya Boy.
0: Tama
1: maraming
0: po.
1: Salamat, Kuya Boy.
0: Yes po, maraming salamat po, nanay, at mag-iingat po kayo. God bless po.
1: God bless din.
0: Yes, nanay. Bye-bye po, nanay. Maraming salamat.
1: Bye-bye. Thank you.
0: Ayun po si Nanay Rosa ng Bugalyon, Kawayan, Isabela. Huwag kayong matatakot kapag kayo po ay nakakaramdam po noon sa unang mga araw, unang mga linggo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Dahil yan po ay healing effect. Ibig sabihin po ay ginagawa na po ng ating rice coffee yung mga paglilinis po ng ating katawan. Tsaka ngayong panahon ng tag-init, mga kaibigan, dahil panahon po ng El Nino. Pag-uusapan nga sana po natin, kaya lang wala na tayong oras. Naku, pwedeng-pwede po natin gawing iced rice coffee po yung atin po namang rice coffee. Maging yung atin po namang 25-in-1. Napakasarap po niyang gawin na iced coffee. Anong gagawin po natin, mga kaibigan? Sa isang konti lang na tubig muna, matunawin natin doon yung atin po namang rice coffee. Maging 14-in-1 plus 1 man yan o 25-in-1 po, mga kaibigan. Pag natunaw na natin, mga kaibigan, doon po sa konting tubig na mainit, saka natin lagyan ng yelo at malamig na tubig po, mga kaibigan. Meron ka na po, mga kaibigan, na napakasarap at napaka-healthy po naman na rice coffee mix herbal coffee. Iced coffee po yan, mga kaibigan. Pwedeng-pwede po yan ngayon po namang panahon ng El Nino.
2: Ping. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Nay, tata ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
4: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diyang nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalagsag. Oh, bukid ro. Gani ay. Nag
3: ha. Bukid sa kulian?
4: O kato ganing. Ano nga mo rin na.
3: Bukid sa
4: ganing.
3: Sundan?
4: Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko. Maglisod
3: ko. Baka ka sa bukid, ikaw ka saka?
4: Sa tiya nga nag-mintin ko, ano, ay, pati na iya.
3: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
4: Makakat-kat ko, ah.
3: Uy,
4: magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
3: Hindi pa kanan ni Mulay?
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tulay mo idan.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ana oh.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto ug barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
4: Tuwing ikalawang Huwebes ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang World Sight Day. Paalala ito na mahalagang alagaan ang ating mga mata dahil ang malinaw na paningin ay susi sa mas masigla at mas produktibong buhay. Mahalagang magkaroon ng regular na pagsusuri sa mata upang maagapan at maiwasan ang pagkasira ng paningin. Kumain ng masusustansyang pagkain na mayaman sa vitamin A tulad ng carrots, kamote, kalabasa at malunggay para manatiling malusog ang ating mga mata. Mabuti rin na bawasan ang labis na screen time, kaya't subukan ang mga hobbies tulad ng basketball o iba pang sports para maging aktibo at magsigla habang inaalagaan ang inyong paningin. Love your eyes. Konsulta tayo sa pinakamalapit na primary care provider para sa wastong gabay.
5: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
6: Rock, rock, radio, bat, bat, ping, ping.

0: Radio Magbang. Ping.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, Radio Magbang. Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbagting.
1: Mga mag-uuma, ang lubidili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutisting anay ko kuan. Ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
5: So, ingon ana paragis bila-bila.
4: O paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede mo, hindi ko makaduty sa na ako sa planta ng trabaho.
5: Bila edad mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
3: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
7: Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization o bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Mga nanay at tatay, naiintindihan po namin na may mga katanungan kayo tungkol sa kaligtasan ng bakuna. Nais po namin siguraduhin sa inyo, ang lahat ng bakunang ibibigay sa inyong mga anak ay ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto. Maaaring magkaroon ng bahagyang lagnat o pananakit sa braso pagkatapos ng bakuna, pero normal po ito. Ito ay sinyalis na gumagawa na ng proteksyon ang kanilang katawan laban sa sakit. Ang mga bakunang ito ay libre at napatunayan ng mabisa laban sa mga sakit na kanilang pinipigilan. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria, at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa bagong Pilipinas, dahil bawat buhay mahalaga.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Nangita ka bag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayo na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check. Tarpaulin o stickers, check. T-shirt printing para sa events, uniform, check. Plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
2: October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagmatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso, kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos. Radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Bagayan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.
3: Radyo

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Magbating.

0: O Ginoo, kung imong isipon ang mga ang among kasalanan, kinsa may makalahutay, apan ikaw mapasayloon, O Diyos sa Israel. Sa ngalan samahan, og sana sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoo Hesus Kristo, ang kugma sa Diyos, ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo.
1: Manausab kanimo.
0: Mayong buntag sa tanan.
1: Mayong buntag pag-usab.
0: Welcome na itong kasalugan sa Diyos na Misa, itong panayon nga pagpanaw, uban sa langit ng presensya sa atong Ginoo, diya sa mga pulong o sa Santos ng Eucharistia. O karong kita maandam ni mong kasaulugan at o karong hinusulan, tanan na itong mga sala. Labi na sa itong kakulangon sa pag-ila nga kita mabalibad sa iyang tawag. No? Labi na sa pag-ambit sa bangkiti ng langit nun nga niya magkasugod ni sa kalibutan sa itong taliwala. Sa tanan na itong mga sala, mga ikuta sa kaluoy, pasaylo sa Diyos, diya sa pag-awit sa kaluoy.

santos, yun ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos na ning mga gasa, aron may mo kinialang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit si

kaninyo, ugalan sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini,

0: Tapos natong kasaulugan sa atong misa, busa manlakaw kita para magpadayon sa misyon ang ibilin ka nato ni Jesus, labi na diya sa pagkikuban sa atong mga kaigsunan ng mga kabus.
1: Salamat sa Dios.

0: Radio Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.
2: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
3: Mas gipaligon.
2: Ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Oras niya sa Radyo Pagtig Bell FM, alas 6 sa imidya sa buntag. 106.3
0: Radyo Magbating.

It's already 6:31 in the morning. Hello ka ninyong danan, kabag di gabalgadas. Welcome now Sam, sa programang Huni sa Kagahapon. Inyo mabati sa duha ka stasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, ang Bell FM o sa Radyo Bagting. Ang buntag sa itong mga ginikanan, mga apuhan o gumawa sa inyong mga kaanakan nga nagpaminaw karon. Adlaw nga Domingo, adlaw nga pamilya nga kinahanglan mag-uban kabag di gabalgadas. Kanunay kita nga magpasalamat sa itong buhay nga Diyos sa ingon man sa mga humanaog simba. Hala sige, good morning. Sa mga wala pa kasimba, kayo niya padapit ang ilahang simba. Hala sige, prepara ang inyong kaugalingon. Or andama ang inyong kaugalingon. Adlaw karon ka Domingo sa magkausap pa. Pitsa 11 na kita sa buwan sa Oktubre. Paspas kayo ang panahon. Baby, you surround. Bago ra ganita nagnintabok sa Oktubre, wa na karon hapit ta matunga-tunga kabag ti gibalgadas. Inana ka paspas nga to nga panahon, mo na kinahanglan pud nga paspasan nato kanunay ato ang tagsa-tagsa ka maging buhaton. Apan dili paghihapon kita ngayon nga makalimot sa pagpasalamat sa kanunay, ha? Alang sa inyong mga mensahe, mga tawag garong buntaga, pwede niyong ipadangat sa itong text line 0938-207-7614. 0938-207-7614. O diba ka sa 0954-286-3758. 0954-286-3758. O sa itong official Facebook account, Angkoy sa J, mga suki na mong tigpaminaw. Sa nag-online ka ron, wala pantawag or pantext, pwede ra kayo mong chat pinagi sa kuwang official Facebook account. Atong official Facebook account is Koy sa J, KUYSJHAY, kanang ang logo diha kay Dunay Raj Bagting. Kanang ako na diha. Palihog lang og message sa tuang Facebook account aron mabasa nato ang inyuhang mga mensahe. Bueno, kabagdi kabalkadas. Dinata magalangan pa sinugatang dalit lingaw alang kaninyong tanan. Napasadil pa day kumalimot. Happy birthday di ay sa mga nag-birthday karong adlaw, no? Happy happy birthday kaninyong tanan. Hinaot paunta nga sa kanunay, katagaan ka mo ga piskay o ga taas nga kinabuhi. Piskay nga panlawas o taas nga kinabuhi, muna'y pangindahay ka na mo dyan inyong tanan. Mga nagsaulog karon sa ilahang adlaw na tawhan. Beno kabagtig kabalkadas, alang ganinyong tanan karong buntaga, diri sa tuwang at tulumanon sa kahanginan. Ang programang Huni sa Kagahapon, mga musikang kinaraan, panahon pa sa tuang mga apuhan o diba kaha sa atong mga ginikanan. Maayong buntag sa mga nangapi karong orasa.

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, ganyan. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patinayahay ang lawas. Maglapag yung tuatang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-mm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate. 106.3
0: Radio Magbating.

0: It's already 6:45 in the morning. Ayan, ako'y pobreng Alindahaw. Wow, Alindanaw rather. Alindanaw, Alindahaw, Alindahaw. No? So, nagigon ka bagde kabalgadas nga ang mga kanta nagsimbolo sa sagataw nga katabitaw nga nanguyab or nagpaabot sa pagdagad sa iyang hinigugma. Di ba? Mani siya ang kuan, ang iyahang tinuod nga nakatago ba nga kuan, kahulugan sa ako'y pubring Alindahaw. No? Siya daw'y pobreng Alindahaw kay wala man siya gihatagag pagtagad sa iyahang hinigugma or sa iyahang tao nga nagustuhan. Uy! Anyway, it's already 6:46 in the morning. Caller from the line tayo. Hello, good morning. 602, kaysa ni Palihong.
1: Hello, Coach G. Siya Katarina Bidid ni Coach G.
0: Good morning, Katarina. Kumusta ang kabuntagon? May ulan sa inyo ha kagabi eh?
1: Okay, ra, Coach G.
0: Okay, sige. Go ahead sa mga mensahe.
1: Okay, magpukuni ko. Una-una ni mo, Coach G. Mayong buntag. Huwag sa ako ang sinalanggang friends na si Aisha Maghanoy, Maureen Buwan, Arjuna Mukatkat, Dato Kali, o ni Marian Rabanuel, o ni Mr. Candia. Anak lang, Coach G. Salamat.
0: Okay,
1: bye-bye.
0: Okay, salamat kay Katarina. It's already 6:46 na ng umaga, guys. Dirito ang pagpanaguman. Dirito sa inyo mga minsay karong buntaga, ang gipadangat. Good morning, Ma'am Jorin Lasula Patalinghog. Inkaliad, ipagbasa ni mo ani, Ma'am. Good morning po. Si Ma'am Jorin Lasula Patalinghog, Inkaliad. Okay po ha, hello po sa inyo ha. Good morning kay Mikaela Rain and Scarlett Rain. Again, also to Madasigon Rain, Madison rather. Madison Rain, listening sa may Ginabo, Tanggob City. Good morning po. Taga Tanggob City, good morning sa inyuhang tanan dihang dapitan nga nagpaminaw karon. Dire sa tong programa sa kahanginan ng Hunis sa kagahapon. Hello, Coach Jay. Good morning. Request na kong Boulevard, Coach. Nag-request dyan pata palihog kong play. Kaya naminaw, may dire karon na salamat sa pagbasa. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Wow. Hi, Kois Jay. Good morning and happy Sunday. Hello daw sa iyo mga friends tana si Rodel Maghinay. Pepe Darcanio, Dato Hofer, and also to Dato Ismael. Dato Kurt Kubain, Jane Funda, good morning po. Lovely Joyce, Enting Carpio, Binje Libre, sa Aljo na Mukatkat, o kay Nestor Kanja ng Mahayag. Ingat love, gikan MJ Carpio. Hello to you, MJ. Caller from the line, 064, hello.
2: Hello, good morning, Chris J.
0: Good morning, Jollibert. Go ahead sa mga mensahe.
2: Paunin lang po una-una ni mo, Chris J. Labi na sa staff sa Radyo Bagting. Tanan na lang mga kaugan mo diha ngayon sa EMPod. Ngayon, life nilang asa ko mga friends. Life nilang aljo na mukat-kat. Ratong taga-tabi na. Ay, buntag ni mo diha, girl. Ngayon, Diesel Marcher sa Ulutanga, Joyce Sano. Dayo ni Kwan Gagak Batal, dayo ni Ina Desa Mulabe, Jennifer Diaz, Kulit Desa Mulabe, Lian Desa Mulabe, Atian Bilarde, dayo ni Diego Puerto, Arlene Puerto, dayo ni Nestor Kanja Desa Mahayag, ni Marian, Kati Marian Lasio Desa Dimingag, especially Desa Kung Uyab Diaz sa Tigbo na karon Desa Pagadian kay Nakadoktor siya nga nakaamay. Buntag na mo diya. And sa akong uncle dito sa Rizon Valley, labi na sa iyong mga pamilya, huwag sa iyong apo. Dahil sa ganaw ay pamilya na lang ko. Sa tanan na lang mga friends ako sa kahanginan, dahil din na ko sa tagsan kataas ng oras, pwede sa mo request ko yung day.
0: Ang sa request ni mo?
2: Uwan, katong may kahati pala ako ko yung day.
0: Nakay katunga, nalang kay katunga di ay.
2: Wala may katuwa.
0: Ngayon ganyan, yan may kahati man ka. Natunga na ka?
2: Dito nga ba yan para sa silingan? Ang pika sa silingan po?
0: Ha? Ampay po ni mo. Sige, salamat. Okay, salamat sa pagtawag, Jollibert. It's already 6:50 in the morning. Dari paghihapon sa Tulumanon. Hello, good morning. Hello daw sa mga Maghanoy family sa Baroy. Request kong mabugnaw ang lasan. Hello twice sa Maghanoy. Good morning to you. Salamat kay sa pagpaminaw sa ubas imong pamilya diha karon. Another one ato pagkabasahon. Hello Kuya Jay, good morning. Magpahon nilang ko na una sa imuhag si yung best friend nga si Catherine Bibi and also to Virginia Bahinting, Pini Owano, Christine Olivero Oliveros rather, and also to Villa Quirido. Lady Heart Amor, Inday Chris Rimasog, Lonely Girl, Carol Dulutalias, Marlin Tatas, Ophelia Suhot, Dudong Maghinay, gikan ni Marian Rabanuel sa SND Lana del Norte. Good morning po sa inyo hadiha. Good morning guys and happy Sunday. Hello daw sa tanang mga friends niya gikan ni Jobert Olivos of Kapatagan Lana del Norte. Salamat kay sa pagpaminaw. Og uban sa imong pamilya karong buntaga. Hello kaninyong tanan. It's already 6:51. Ang itong text line ha 0938-2077-614. Adi ba ka sa 0954-286-3758. And also sa itong Facebook account, ang koy sa J, K-U-Y-S-G-H-A-Y. K-U-Y-S-G-H-A-Y. Padangat lang na lihain nyo ang mga mensahe. Aron nga, tuwa nga ma-play at ang mabasa later kabagtig kabalgadas. It's already 6:51 in the morning.

0: 106.7. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Ugang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization or bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Ang tagumpay ng kampanyang ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Ito po ay panawagan sa ating mga magulang, mga guro, local government units, at mga health worker na magtulungan para sa kalusugan ng ating mga kabataan. Para sa mga magulang at guardians, ang kailangan lang po gawin ay pirmahan at ibalik agad ang consent form na ibibigay ng paaralan. Ang inyong perma ang magbibigay daan para sa proteksyon ng inyong anak. Dalhin na rin po ang kanilang vaccination cards sa araw ng bakunahan. Ang inyong suporta ay napakahalaga para maiwasan natin ang pagkalat ng mga sakit sa ating komunidad. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7, para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria, at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa Bagong Pilipinas, dahil bawat buhay mahalaga.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. 106.7
1: FM. Radio Magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Kabag nagkabalgana, yan ang BBC Daklit Balita alas 7, yung mabati ng CBN sa Radyo Bagting sa Bell FM. Yag din Executive Secretary Ralph Ricto ang mga ahensya sa gobyerno nga pangandaman ang epekto sa Super El Nino. Nakik-meeting niya si Ricto sa pinapila ka mga opisyal sa ahensya sa gobyerno. Lagip na sila si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel o si Budget Secretary Kim Robert De Leon. Gingon ini nga doon na pa ang katapusang quarter ang gobyerno alang sa improvement sa spending sa gobyerno. Mahinong na naman pa nga mapalit ang mga ahensya o magpakusog sa pag-responde batok sa El Nino. Kasusama nga pamaagi matod pa makabaton na o maayong pag-angandam ang gobyerno alang sa 2027. BBC Daglit Balita alas 7, ako yung ating balita, Bagting 17, Florence Ofima, maayong buntag.
1: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang 106.2
3: Radio Bagting.

0: It's already 7:10 in the morning. Balik tadi sa pagparaguba sa kahanginan. Mga pinagandamuntig pa mina. Okay, caller from the line tayo. 115. Good morning. Kisa ni Palihog.
1: Good morning.
0: Good morning. Kisa ni Palihog atong caller.
1: Di Silva Pil sa Olot Tanga sa Sibugay.
0: Okay, go ahead sa mga mensahe, madam.
1: Una-una, sin mo ha. Good morning. O happy Sunday. Then sa kuang mga friend, una-una kay Miss Luligir. Kay Secret Girl, good morning. Dayon kay Dodong Magsalay. Kay Erlyn Puerto, good morning. O sa iyang bana, nga si Gigo Puerto, good morning. Dayon kay Bobong Pahartin. Kay Aljun na Bukatkat, good morning. Huwag sa tanang mga Bukatkat family. Ayon kay Nistor Kandya, Gilbert Bonsalaw, sa mga Bonsalaw family, good morning. Then kay Nonoy Diamante, Gaga Bakal, good morning. Kay Bin Awa, huwag sa tanang na lang naminaw, kuya, good morning, Horot.
0: Mm-hmm.
1: Pwede pa mo request, kuya?
0: Double check na to mong request. Basta na pa yung oras. Basta yung request ni mo.
1: Katong kuan o. Gugma bakaha kini.
0: Gugma bakaha kini. Pabuta lang ha. If ever napatay time.
1: Okay. Salamat kayo, kuya, sa pagtubag. O happy Sunday.
0: Happy Sunday also. Salamat. 7:12 in the morning. Next caller from the line. 862. Good morning. Kisa ni Palihog atong caller.
2: Good morning, Kuya Koish.
0: Yes, good morning. Kisa ni Palihog.
2: Si Gaga Patal sa Tadanan is hindi Lanao del Norte, Koish G.
0: Okay, go ahead.
2: Great lang ako ang mga friends. Una sa nandiyan ni mo, Koish G, maayong buntag. Usta lang ni mo mga kaupan sa estasyon. Sa akong friends, Arjun mo katkatriyan dyan pala, Lonely din Generali, Arlene and Diego Porto, Lonely Girl, Nestor Kandya, Lady Heart Amor Anay Bandoong, Rosa Ordonisa, Delia Credo, Rosalito Abalde, Petronia Tomeclas, Dileng Trasona and Mario Ayeng, Aslimi Cañete, Josephine Adlaon, Giselle Martel, Merlin Tatas, Emeline Rimasog, Jolibert Monsalao, Ben Awa, Filski Sohot, Ambing Magsalay, Dragon Horio, Joy Sanugal, o sa tanan na lang mga friends ka namin ako karoon, good morning, o happy Sunday. O ingaw manin mo kuya, happy Sunday o usbo na ako. Bye-bye.
0: Goodbye. Okay, next caller from the line tayo. 236, good morning. Kisa ni Palihog.
3: Hi, good morning. Coach Jane, happy Sunday.
0: Sige, go ahead sa mga mensahe, Lonely Girl.
3: Okay, salamat. Dira ko daghanon. Secret Girl, good morning. Good morning. Sa mga last kunya, pamilya, good morning. Kuya.
0: Yes.
3: Belated happy 26th anniversary, October 7. Mali pa yung pagsaulog ni

Bako, si Alma, si I Grace sa Alma, sa CI siguro ne. Then nga Grace Ronio, Lonely Girl, Aljun Mokatkat, o sa tanang naminaw. Daga salamat, gikan na ni Aneth Sapitogo. Good morning, Aneth. 7:15 in the morning, dali pagihapon sa tuntulumanon, na mga pinangga na mong tigpaminaw sa kahanginan, na dugang lingaw lang ganin yung tanan.

It's already 7:21 in the morning. Hello to ay to Sir Jaymar Apas na Butas. Good morning po, sir. Hello si Muha. Salamat kayo sa pagpaminaw, Kabagdig Kabalgadas. Anyway, Kabagdig Kabalgadas, ang atong programa sa hatod ka na to sa Laikas Kakanin, diya sa may San Miguel, Zamboanga del Sur. Alang niya itong mga katauhan nga nagpaminaw karon diya sa lungsod sa San Miguel, kung galing gusto mo o galamian nga kakanin, punta ka lamang ang Laikas Kakanin sa iya nga official Facebook ka-account nga Laikas Kakanin. No? Nagahatag po ni sila og free snack sa alang sa iyang mga solid supporters or followers. At the same time, nakapa-food hunt po ni siya sa mga requested nga mga location. Mao ka na ang Laikas Kakanin diya sa may lungsod sa San Miguel, Zamboanga del Sur. Hello Ma'am Laika, salamat kaayo sa pag-abag sa muang ika-26th anniversary. Ugingon man Kabagdig Kabalkadas, alang usab ni atong gusto nga mo palit og lamian usab kayo nga kakanin diri sa dakbayan sa pagadian ina paglangan usab. Ana usab diri sa dakbayan sa pagadian ang JL Rias Dessert and Kakanin. Kini usab ginahimutang sa may Banali Pagadian City. Naga-serve ni sila og lamian kayo nga mga kakanin nga buffet set up. Featuring sa inyong favorite Filipino kakanin, perfect para sa birthdays, weddings, o uban pang special occasion. I-message lamang ang JL Rias Dessert and Kakanin. Or di ba ka-contact cellphone number nga 0966-638-9142. Sila nahimutang sa may Banali Pagadian City. Ilahang available ng mga kakanin sa bilao, dessert trays, ay man pasta trays. Sa payong gipabot, pagadianons, kung gusto mo order ang mga kakanin na sa bilao, dari na order sa JL Rias Dessert and Kakanin. Salamat usab kayo sa pag-abag, ma'am. Samang anniversary atong Pizza 7. Ayun man, Kabagdig Kabalkadas. Ang ato sab nga tuluman na huni sa kagahapon ang hatod ganato ni Tiguma Punong Barangay Sir Marche Tampus. Kabano sab sa iyang kainahan sa nga si Ma'am Marina Tual. Good morning. Salamat kay sa pag-abag. Og salamat usab sa National Irrigation Administration nga ningabag usab sa tuon tulumanon ang huni sa kagahapon pinagi usab sa ilang regional manager si Engineer June Nathaniel Plaza. Sa tanan nga nagpaminaw, salamat kayo. Hangtod na lamang sa sunod Domingo pohon. Happy birthday sa mua deng bookkeeper. Happy birthday ni Sheila Zamora. Happy birthday, She. Happy birthday, Madam. Sana busugin mo kami. Bitaw, salamat kayo. Happy birthday. Sa mo ang dalagang bookkeeper nga mao si Sheila Zamora. So tanan nga nag-birthday karon, happy birthday kaninyong tanan mga pinanga namong tigpaminaw sa kahanginan sa magkausapan.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Og mas gipakusgan.
1: Og mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 7 imedia.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
6: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Okay. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no. Hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Radyo Magbating.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kaman tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ato. Itapos sa pambayon. Tapos ay ato, nagtik ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
2: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
4: Rock, rock, radio, magbating, ting.